0: 92.700 FM que grande oro city 93.700 FM que no name it's up and up and up. Rose and Bruno Mars for you. That's what's brought to you by Prescatuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Magandang umaga muna. Ito na second hour and also the last hour ng ating program. And it's very beautiful Saturday morning. What a weekend morning we got so far. Kamusta naman? Anong update ha? Yung iba sa atin ano? O karamihan sa atin hindi lang iba. Yung mga masisipag na mga empleyado. Kapag weekend, hindi naman ibig sabihin wala rin pasok eh, kaya ng mga estudyante ano? Kapag weekend, Saturday pa eh may pasok pa rin. Sige, yung mga nasa mga trabaho na nila nagwadwad na, syempre patuloy sa paningkamot. Mga masisipag, ligtas sa mga tatay na may pasok pag Sabado, hindi makakapaglaba. Lagi binabalik sa paglalaba, no? Kasi naman, syempre, kapag Sabado, alam naman natin, labaday yan. No? Dali na. Nasa lahat ng mga tatay na nasa trabaho na nila. Congratulations. Nakaligtas ka na naman. Pero may bukas pa. Malay mo, binabad lang ngayong araw. Bukas pa, patitira sa'yo. Okay, sa lahat ng mga misis, ha? Binibigyan ko kayo ng tips para hindi makataka si tatay o sa mga labhunon. Ibabad mo unyang hapon. Tara ugma. Diba? Meron siyang pagkakaabalahan. Ay, wag naman. Anin na araw na nagtrabaho yan. Kaya talaga, oh. Ay, baka sobrang dami kasi ng labhunon, ano? Pag sobrang dami na talaga, blockbuster, as in super dami na. Ano mga labhunon? Abay, utusan nyo na yung mga estudyante nyo. Yan naman yung mga masisipag magbihis, eh. Sila naman yung gala ng gala. Ano ba naman yung mga damit ninyo? O ano mga tatay at nanay? Hindi naman sila kung saan-saan pumupunta. Diba? Kaya yung sila paglabahin nyo. Yung mga masisipag maglaba. Ay, kinig pa rin sa atin, solid na solid. Ang punto at magandang umaga sa inyo. Ito si Beth, sabi niya, magandang umaga, mga sweethearts. Happy Saturday, busy na taanin, labas sa mga kortina. Og punta ka na, John. Advance, happy fiesta, barangay puntod. Kaya naman fiesta dyan? Mailagay ko na nga sa reminder ko para may makainan tayo sa araw na yan. Magandang umaga, shoutout, just got home, gika, nag-jog sa Boulevard. Naghapit na yun ilang nanol. Grabe lami, jod, kaayo, ilang sikwati, og puto maya. Saan yan? Masarap na almusal yan ha. Shoutout sa ako mga sis, kay Manang Lovejoy, kay Bye Bye and Shallow. Thank you! Oy, mga nag-jogging dyan ha. Jogging, karong, buntag, kaon, taon-taon. Fern ng NMMC, kay Fern at Faith, magandang umaga. Maraming salamat. Galang's family ng Barangay 17 as always. Thank you so much for always listening. Alright, 19 minutes out of 8, on for a break. Magbabalik tayo with more Sweet Arts. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. At sa pakisabi na lang sa kanya, na mahal ko siya. Siyempre, sa lahat ng mga torpe, ano, yung mga di makapagtapat, dumadaan pa sa ibang tao, para naman masabi ang kanyang nararamdaman towards that person. Nako! Nako! Alam nyo ba? Oo, ang ratio ng mga nagkakatuluyan kapag dumadaan ka sa tulay, yung may tao ka na nagsisilbing tulay, nako, mataas po ang ratio na yung tulay at yung taong pinagsasabihan. Damahal siya ng isang certain na tao. Sila po yung nagkakatuluyan. Eh, siyempre, di ba? Kunyari, dumaan ka sa tulay para makatawid sa kabilang pangpang o kabilang side. Asyan ka ba dadaan din sa tulay? Diba? Kaya nagkakatuluyan ay yung tao naging tulay at siya din mismo. Talking about that one. Alright, I would like to say good morning sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from... lahat ng mga sweethearts natin all the way from Cogan Public Market. Thank you so much for listening. Hope you guys are feeling great on this very beautiful Saturday. Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Alright, 8:34. Ang oras na natin sa atin ng Ophelia's Catering Services. CEO's most recommended catering. And for a break, magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, panayin sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: Critic, critic.

0: 92.700 FM का ज्ञान दे और सिरी 93.700 FM की नॉन लीगल 48 minutes after 8 o'clock. That's a Carrera song from Pini Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sa lahat sa swag sa bulsa. Isang magandang umaga mo na. Mga taga-barangay 22, especially Flores, Pacubas, Satura, og Dalman family, magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig ha. Kagaya ng sinabi ko kanina, alam ko meron tayong bisita mamaya-maya ng konti lang ha. Talking about Okaraga! Ha, sa lahat ang mga nag-aabang, muna nyo nang silang mapapakinggan dito sa inyo pong Heart FM bago natin sila mapanood ang live and flash. Tomorrow, siyempre pa, September 6 sa may Limgat Kai Atrium. Nako po, ay abangan natin lahat kasi naman, ay sasampulan tayo mamaya. Mas makikilala natin up close and personal ang Okaraga. Yan, through your radio set. Ano man ang inyong mga ginagawa ngayon, tigil muna! Yung mga naglalaba, tigil muna! Makinggan muna natin ang Okaraga, mamaya-maya ng konti lang ha. Sasa inyo na po yan. Samantala, sa lahat ng mga ano, excited na, na makilala pa sila, abay siyempre, kung meron ka ng ticket, mapapanood natin sila ng live na live. Sa atrium yan. Ugma! Ugma! Ha? Sa akin nga, may date na tayo, ugma. Magandang umaga muna! Eto kina Dem sa Robles, thank you so much for always listening. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga kung nasaan man kayo sa mga oras na ito. Yan, thank you so much kasi naman naka-Hard FM na ang inyong mga monitors. Alright, lahat ng mga taxi drivers listening right now, good morning! Maraming salamat ha! Excited na rin yung mga taxi drivers. May ng konti, dito na sila. Ibang inaabangan natin. Oh! Mamaya mapapakinggan natin niya. No? Sana'y mapagbigyan tayo. Yung isa sa mga hit nila, ha? Talking about the Okaraga. Then more before 9 o'clock on for another break here. Still with me. Ako po si Jason Steele. Padayon lang mga sweethearts sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawa, 3 more minutes before 9 o'clock. It's Bruno Mars for you with the Risk It All. Para sa lahat namang itinaya ang lahat pero natalo pa rin. Hindi sa scatter ha, kundi sa pag-ibig. Talking about that one. Huwag kayo matatakot na ibigay ang lahat kapag kayo nagmamahal ha. Kasi naman napaka-special ng feeling na yan. If you will be into winning, bye-bye.

0: kayo live na napapakinggan at mapapakinggan sa radio sets ninyo dyan. Ah, maraming salamat! Hey, today is September 5. Hindi ko makita yung aking countdown for Christmas. Pero malapit na yung Pasko.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Don't forget to follow me, Jason Space Heart FM. Maligayang Pasko po sa inyong lahat ha. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 9 o'clock. Good morning, City Hall! Magandang araw po ng Sabado. Harvey Stone here, checking in for the show. Of course, ang paboritong dekada ng ating mga auntie at uncle. Ang programang The 90s Heart. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 12. Of course, samahan niyo ako ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM, Kagandi Auto City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hinggang huli! Ah, nagtataka kayo, no? Si Dr. Heart nandito. At hindi lang ako. Kasama ko din si Jason Seal.
1: Hi, thank you for having me.
0: Ay, talaga.
1: Akala ko ako yung artist. Hindi pala ako yung artist.
0: Biglang nawala si Harvey Stone eh.
1: Detectation siya ngayon.
0: Oo nga, oo nga. On the sidelines.
1: Yeah.
0: Hi, sweethearts. Kumusta po kayo? At syempre, dito nga kami ni Jason Seal ngayon. Kasama ninyo sa Heart FM. Kasi nga, ako napaka-special na araw ngayon sa atin.
1: Very, very special occasion. Memorable.
0: Hindi lang ngayon. Ngayon, tsaka bukas.
1: Lalo na bukas. This is just the, kumbaga, vesperas ng isang special na celebration tomorrow.
0: Talaga.
1: Yeah.
0: Ito, kahapon ko pa ito sinasabi sa programa ko eh.
1: Oh.
0: Meron kaming special na bisita sa Heart FM ngayong araw na siyempre makakasama natin. At siyempre makakasama din natin sa araw ng Linggo.
1: That's right.
0: Ayan. First major concert in Mindanao lang naman.
1: Nako, ang dami ng tao sa studio namin. Grabe, pati sa labas.
0: Hi.
1: Oh, grabe oh.
0: Oo nga, dami nag-aabang sa kanila talaga. Dami following nitong grupo na to.
1: Ito na nga.
0: Huwag na natin patagalin pa.
1: Excited kami. We are very proud to introduce to you. Nakasama namin sila dito ngayon. Live in flesh. Live in flesh sa studio namin. Ladies and gentlemen, give it up for Sweethearts. Give it up for Og Karaga.
0: Woohoo! Marinig. Ayan. Sige nga.
1: Ayan. Gusto namin, siyempre kasama namin dito si, we have Kenneth, Adam, Sherwin. Sino si Kenneth? Ayun, si Kenneth.
0: Sige, pa-check ka natin na may ng microphone.
1: Okay, si Kenneth.
2: Check.
0: Ayun. Naririnig na. Medyo mahina lang ng hote. Palakasan natin ng hote.
1: Pakilakas.
0: Ang gaganda ng mga boses ng mga ito eh.
1: Karaga to eh. Si Kenneth yun. And si Kenneth. How about Adam?
2: Hi, sir. Good morning.
1: Ayun. Huwag mo na ako. Sir, hindi naman ako teacher.
0: By the way, we're Dr. Heart and Jason Steele.
1: Yun. Siyempre, we have Sherwin. Si Sherwin.
3: Morning,
0: sweetheart. Ay, talaga naman.
1: Pang ano to? Pang love program.
0: Pamatay yung boses.
1: Parang alam ko na kung sino ang chick magnet dito.
0: Alright. Ay, so welcome to Kagandi Oro City and welcome to Heart FM.
2: Yes, ayun, no? Thank you.
1: So,
0: bati muna. Madunggan ta sa buong Katibuok, Cagayan de Oro, and also sa Bukidnon.
2: Wow.
0: We also have our station there. That's 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: Yun.
0: Sige. Okay. Mga katribo na to atong igrit.
2: Okay. Good morning sa tanan. Sa among mga katribo diri sa Cagayan area o sa Bukidnon o sa neighboring municipalities, daghan kayong salamat sa inyong pag-welcome sa amo, labi na sa Heart FM, for having us og this momentous event, especially tomorrow, kay first ever ning major Bisaya concert.
1: Kinigod!
2: It's never been done, og happy kayo may nga sa CDO na mga gina.
1: Salamat talaga. 90 dB, thank you. Sir Kim, tahimik sa gilid eh.
0: Ang 90 dB ba, nagpahipi na din sa
1: gilid? Oo. Pero ikaw pala ka, sir, sa imo major question niya. Anyway, okay, sige, si Adam. Adam, gahapon pa mo, naanam mo din eh, no?
2: Yes.
1: Oo, isang oras mo niabot gahapon?
2: Isang oras na niabot? Jet lag pa kayo ko.
1: Jet lag? Pura glayo, pinanggalingan ba? Layo kayo ba?
2: Around 4 p.m.
1: 4 p.m. So meron na dyan silang ano, para makapag-adjust ba sa feeling ng CDO ba?
0: Yeah.
2: Chada kayo, chada.
1: Chada!
0: Pero wa mani sila malayo sa atua, right? Kasi they're originally from
4: Caraga region.
1: Saan ba yung Caraga? Sorry. Saan ba banda ang Caraga?
0: Caraga is dito, Butuan.
1: Ah, Butuan.
4: Surigao.
1: I see.
0: Dagan lang may idea nga seafoods, right?
2: Yeah.
4: Seafoods.
0: Ha?
1: The best.
2: Caraga may, pero Cebu na namin naka-baser.
1: Sa Cebu na. So, you came from Cebu?
2: Yes.
1: Bago mo muani sa
2: Cagayan
1: de Oro. Okay. Anyway, si Sherwin. Sherwin, you wanna say hello muna? Hi sa iyo mga fans Drisa sa CDO.
5: So hello mga katribo ng Drisa CDO. Salamat kayo and bisan kapila nami nagagiagi diri, kapila mi nakabisita diri, pero karon pagyud mahita po ang pagani sa Guma concert. So first time, let's enjoy this and kita-kita taog ma, ay mo buglangan. I'm a sweetheart.
0: Alright. Nabanggit na lang din yung bagani sa gugma.
1: Iyan na. Ah, oh, eto ano, na.
0: Unsa ba yun ding bagani sa gugma? What's with bagani sa gugma?
1: Ano ibig sabihin?
3: Taas kayo ng kanang pang tubag.
0: Pero mga tulukan daw ka.
1: Sherwin. Sherwin. Walang, parang si Sherwin na nag-isip nito eh. Ano, ano yung bagani sa gugma? Unsa na?
5: Kung siya kanang...
1: Okay. Kaya na. May jet lag. Sige,
0: kaya natin lag. To.
5: First is, gusto lang maklaro, pagani is, kung ano siya, ganang a warrior. Pero di lang siya basta-basta nga warrior.
1: Okay.
5: Warrior nga siya nga, adunay kasing-kasi. Warrior with a heart.
0: Mm-hmm.
5: Mo na, ang kining bagani sa gugma, di lang siya basta-basta nga concert.
0: Mm-hmm.
5: Panagtigom ni sa mga tao nga gipili nila ang gugma. Gipili nila mahigugma.
0: Ay, dapat na. Ah. Yun din ay minin ko.
1: Kasi mapagmahal kami.
0: Oo.
1: No?
5: Perfect gig kayo na naami ka ron sa Heart FM.
0: O, diba? Oo, sakto nga.
1: Meant to be.
0: Warriors with the heart ang bagani sa gugma and they're now at Heart FM.
2: Yes, perfect. In addition po, Dana, sir, ang kanimanggong word nga bagani, kwanta ka ng proud kay Tana nga mga Mindanaoan kay ang word nga bagani, kuwagin na sila. Kanini silang group of warrior priests sa atong Manubo o Mandaya nga tribe.
1: Okay.
2: Mao man na among murag cultural roots po naman.
1: Uh-huh.
2: And then, among gi-link siya sa gugma because ang kanimagong mga bagani sa una is money sila ang they would die for purpose of kanang gugma nila sa ilahang tribo. Mao na yung reason nga nung kini nga mga grupo is uncancurable. So amo na siyang gigamit into kining adjective to show nga you are willing to sacrifice or die for in the
1: for love.
2: Of love.
1: Ay, speaking of influence, mao day ng influence why ang music ninyo tunog tribo talaga ano? Oh, I see. Dahil sa pagmamahal sa tribo at sa roots na pinanggalingan. Anyway, gusto ko na itong itanong. Kanina ko po ito tinatanong eh. Maybe, atang dito, this is a very obvious, ano, na you're all came from Caraga region.
0: Caraga region.
1: Pero, bakit ginamit yung titulo ng inyong grupo ang O Caraga?
3: Okay. Of course, ang amura mag yung main nga mensahe, ano, nganong naa ang Caraga nga word. Ang O actually nagrepresent siya as more like something like wow, something. Kapag if you're looking at our mountain something like that, tanan mga nindot nga mga atuanan sa Caraga makaingon yung wow, Caraga.
1: More like amazement.
0: More like amazing.
1: Yeah.
0: Amazing Caraga.
3: And then we use the Caraga name as our band name because kanang ang mensahe gyud namo. Bisan asa pa may maabot, asa nga mga lugar may moadto, proud me nga taga Caraga mi.
1: Ayon, Caraga represent.
0: Dala nila yung ano, yung lugar nila,
1: yung
0: asa sila nagikan.
1: Correct. And the music of Caraga.
2: Dako man sad guys sir kung among i-Mindanao.
1: Well, obviously, tama.
0: Listen.
1: Gamay man po, OCD ora.
2: Nakoglalist.
1: Tinood. Ayan. Okay. So, sige.
0: So, Sunday, bukas, ugma. No? Oh. Ugmang adlawa, nakakita diha sa Limket Kai. And they will be witnessing live ang performance ng O Caraga. That's
1: Atrium.
0: And of course, first major concert din sa Mindanao.
1: Pero naman, marami mga sweethearts natin kasi tinatawag natin yung mga nakikinig at supporters ng Heart FM Sweethearts. So marami mga sweethearts ang gustong magkaroon ng patikim. Siyempre, parang patikim. Ganyan lang yan. Oy. If you will be attending a handaan, gusto mo matikman muna yung music. What they will be witnessing tomorrow, bibigyan namin sila ng konting, ano mo na, alam mo na, appetizer lang. Alright, pwede ba kami mag-request sa inyo?
0: Pwede ba mag-request?
1: O, nandito na naman. Kayo. Di ba? Oo. Hindi po papasok yung gitara?
0: Oo.
1: Yan. Yan, paki-up ng gitara.
0: Paki-up ng gitara. Oo.
1: Sige. Ito na, ladies and gentlemen, O Caraga! Palakpakan!

0: labio.
1: El labio.
0: Grabe. Oh, karaga.
1: Wow. Grabe. Yun pala ha.
0: Ano mang yun daw na ang gugma ba? Di mang yun malimtan, ha?
1: Grabe, anag yun na. Sino sumulat tong kanta, by the way? Gusto ko yung tanong. Kayo tatlo. Okay, so meron bang inspirasyon na tao nung sinulat yung kanta? Sino ang inspirasyon?
2: Gusto rin na mo ipabot niya. Love is always worth fighting for.
0: Ano yun? Bugato ba ganahan ko? Love is worth fighting for.
1: You know?
0: It's because we don't know what the future holds, right?
1: Exactly.
0: So laban tayo ng laban sa
1: pagmamahal. Para sa pagmamahal.
0: Oo. Ay, ang galing. Grabe.
1: Okay, meron namang mga sumulat sa inyo na para sa kanila mga minamahal din, sa mga loved ones ninyo? Or in general lang ang mga sulat ninyo talaga? Meron din sa particular na tao?
3: Most likely said, Sir Kai, when we write songs about love, we always think of love bigger than ourselves.
1: I see.
3: It's beyond boy-girl relationship.
1: Okay.
3: Appeal siya na, but it's like love sa imong community, love sa imong family, love even sa higher being.
1: Exactly. Yes.
4: And that's what makes you a baggani.
0: Ayun. That makes love you a warrior, you know?
1: Love is a universal language, eh. Correct, so, correct. Alam mo na, para pang kalahatan talaga yan.
0: Exactly. Ika nga sinasabi nga, love makes the world go round, eh.
1: Si Sir Kim, lang may comment, eh.
0: Ikaw kaya, ikaw yung last namin interviewin,
1: eh. A hard FM gift.
0: Kenneth Adam Sherwin, what's new with Okaraga? Ansay bag-o karon sa Okaraga na atong atngan sa atong mga listeners?
3: Well, we have upcoming songs, but I think something new here in Mindanao is the bagani sa gugma, son. Mm-hmm. Kaning sa CDO, okay? We've never done bagani sa gugma in Mindanao.
1: Mm-hmm.
3: We've done last year in Cebu, but this time, I think this is the new project that we are in. There is especially sa Cebu, sa Cagayan, but other than that, we have upcoming songs nga among i-release. We'll announce it as soon as possible. And also, grateful sad kayo may kay first namo nga pag-ari sa Cagayan, dire gyud may gibutang sa Heart of the City.
1: Alam mo kasi, no wonder, kasi ang Heart FM po ang official concert station as per Sir Kim, di ba? Oo, official concert station.
0: Mapa-local man o mapa-international talagang kasama. Kauban yun ang Heart FM pirmi sa mga event na na.
1: Parang bitin ako. Nabitin ako eh.
0: Ano pa?
1: Siyempre.
0: Ano yung muna natin? Kung baka gusto nilang i-plug din, may mga event sila.
1: Meron.
0: Oo.
1: After ng show nyo rito sa Cagayan de Oro, saan namin kayo makikita?
4: Namang gawin mga dili pwede i-disclose pa.
1: I see.
0: Okay.
1: Ayaw i-disclose.
4: Kasi ma-slide ko ba?
1: Lagi.
3: Doon nami upcoming show sa Cebu.
1: Okay.
3: Nasad sa, dinago na mo mag-on, visit our page na lang.
1: Socials. You will be posting it there.
3: Yes. Nandito ang among mga schedules.
1: Okay. How about sa mga online platforms? Saan namin pwede man-check ang inyong mga songs?
3: Spotify and all music platform na.
1: Ayun. Alright. See?
0: So,
3: and of course, sa Heart FM.
1: Ayun ko naman. We always play your songs here.
0: Yeah, yeah.
1: We always play your songs.
4: Kamong may una na musindan sa mga bagong
1: release. Ay! Kana! Kana dyan!
0: Yahoo!
1: Kana dyan! Ganahan kayo, Miana.
0: Kenneth, Adam, and Sherwin, Okaraga, why don't you invite our listeners, sweethearts, gikan Bukidnon, hangtod Cagayan de Oro, og tibuok misami sa rental katong mga wapay tickets.
1: Ano magkita-kita taog ma?
0: Yeah.
4: Alright, sa among mga katribo nga nadiri sa Cagayan de Oro City o sa mga duol nga munisipyo o syudad, Bukidnon, Opol, tanan nga mga nasa duol, magkita-kita ta tomorrow 7 PM sa Limkit Kay Atrium para sa Bagani sa Gugma Major Concert nga Bisaya.
3: Yes, and also ang kanindot magudaning Bagani sa Gugma kay it is i-concert across

0: ages. So dili lang og mag-uya, but you can even bring your entire family. Mm-hmm. You can have this as a weekend getaway ninyo. So mo nang among giimbitahan tanan namong mga sweethearts o kaning sa mga katribo namo diri sa Cagayan, sa Bukinon o sa neighboring municipalities o area diri sa Northern Mindanao nga makita-kita ta. Ugma na gyud. Excited kayo mi kay kining first ni siya nga Bisaya major concert diri sa Mindanao, and we're bringing here in the heart of city, and we're bringing it here in CDO. So kita-kita ta ninyong tanan.
1: Alright.
2: Sa mga sweetheart na mo, mga katribo nga mo, anhi ugma, amping mo sa biyahe kay amping ang pamuna mo. Yon!
3: Talaga may hugot lagi doon.
4: Si Sherman talaga yung pinakano eh.
5: Amo lang pong i-shoutout ang among mga asawa, huwag amo i-clarify. Kana ang sweetheart kaya diri man as Heart FM. Huwag nilaing mga sweetheart.
4: Nada'y disclaimer.
1: Ato lang i-klaro.
5: Klaro lang na to ba?
1: Kaya sinay maawa yan.
4: Lagi ba?
5: Ito, yeah. Ugma, lingaw kayo ni Ugma eh, nami mga surprise. Di na mo isulti, di naman mo ma-surprise.
4: Ah. So, okay na hanglan na tuwa ta dito tanan.
5: Yes.
1: Pabitin.
6: See you there.
1: And of course, Ugmang Adlawa tomorrow at Limkitkay Atrium. Meron din tayo. Doon ay mga merchandise, no? O Karaga merchandise. Yes. Pwede niyo souvenir, di ba?
4: Yes. Meron.
1: Oh, meron dyan sa entrance ng Limkitkay Atrium.
4: Secure right. Your merchandise there.
1: Yeah.
4: Okay, mm-hmm. You have to attend. For
1: at
4: you
1: syempre,
4: to avail.
1: Katong wapay mga tickets, you can still buy your tickets online. Just check out the Facebook page of Heart FM.
4: That's right. Heart FM Studio.
1: 92.7- Cagayan de Oro. We have that QR link para sa ticket link na to.
4: Huh? We have our, use the discount code Heart FM Studio.
1: Uy, doon ay 20%.
4: Oo. Kung gusto makakuha ng discount, di ba?
1: Just use the discount code Heart FM Studio.
5: Yes.
1: Dagang salamat, 90DB. Nakong interviewon si
4: 90DB. Sabi ko sa iyo last day.
1: Sir Kim, dagang salamat for trusting Heart FM.
4: Sir Kim, thank you.
1: Alright, so once again, another patikim siguro. Gusto ko lang another patikim from Okaraga.
4: Mas na-excite ako eh, you know? To hear those songs. Sige, gusto ko
1: live.
4: Na go.
1: Yeah, eto na. Sweethearts live, still live here at the Heart FM Studios. Let's welcome back, Okaraga!
5: Alright. Tambal sa atong mga kaguol o kabalaka. This next song is called Ayaw Naghilak. Di na gyon mabalik ang tanan, luha nga nahulog sa imong

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 1031 ang oras natin, sweethearts! Kasama nyo pa rin, Harvey Stone, dito sa ating programang The 90s Heart. Oh, diba? And you'll be hearing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 pa rin ha. And kanina, maraming salamat po sa mga naka-tune in at nakinig dun sa interview po ng Okaraga. Don't forget ha, bukas na po yung ating concert dyan po sa may Limkit Kai Atrium. Be there as early as 7 o'clock. At yung mga hindi pa nakakuha ng tickets, you can score your tickets. If you want to avail the 20% discount, you can simply go to our Facebook page at saka hanapin nyo pong Heart FM code at yun. Oh, makakuha kayo ng 20% discount, di ba? Anyway, batiin natin ang happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan. Sir Efren Huayan, wonderful upol ha. Mga sweethearts natin dyan sa may upol, happy listening. And also, hi and happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po. Sa may Villanueva, Misamis Oriental. Gabas family, good morning. Lady M, good morning. And of course, ang ating mga sweethearts sa may Bukidnon. Happy listening kay Demsoy, kay Dato Kennedy. Shout out to you. And also kay Danny. Hi din kay Kevin. Maraming salamat ha sa pag-atiman. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Kalilangan, Bukidnon. Monsur G, good morning. And of course, sa kanyang wifey. Mga kids na si Asharky Kid. O si Ashar. Happy listening. And also kay Elsa Girl. Good morning sa imo. Arabella, good morning! At saka yung mga kasamahan mo sa swimming ha. Yung mga naglalaro ngayon ng pickleball. Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much for keeping us in your background. 10:33 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 10:50 ng oras natin, sweetheart. At saka ha, huwag kalimutan yung good news natin ha. Kasi mamaya, mamimigay tayo ng tickets para po sa Okaraga Concert tomorrow. Kaya, ianda ang cellphone, ianda ang yung mga load. Pabilisan po tayo ha, maya-maya lang. Kaya wait for my cue. Anyway, batiin natin ng happy-happy listening si Marifel. Good morning to you, Marifel! Ano ba yung ulam natin for lunch? Punta na kami mamaya. Anyway, send my regards kay Rainier, ha? Husband ni Marifel. Napakabait po. Happy-happy listening. At saka yung mga kasamahan niya dyan sa may Limkit Kai. Shout out to you. Happy-happy listening din sa ating mga sweethearts, ating mga taxi drivers, Sir Tito Sangria ng Shelltale Taxi. Maraming salamat, sir, sa pagkikinig. Anyway, magbabalik ako with the music from Seal. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 11:21 ang oras natin, sweethearts. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 12. At syempre, maya-maya, konti na lang po, mamimigay na tayo ng tickets, ha? Kaya get ready with your cell phone, pabilisan po ng dial, at wait for my cue. Alright, yan po ang... yan po ang ating gagawin mamaya, ha. Batiin natin ng happy, happy listening. And of course, hi sa ating BBQ family. Hi kay Roxanne Maja, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, kay Samuel Musqueda, Men Artismo, at syempre kay Mami Marilyn, ating pinakamamahal na mami natin, ha. Mami Gemma Popos din, dyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. Maraming maraming salamat po. At di ba sila yung mga palaging nakikinig sa atin araw-araw. Naging parte na tayo ng buhay nila. Of course, sila din naman part ng ating buhay. Di ba? Happy, happy listening po sa inyo. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may puntod. At advance happy fiesta sa inyo, ha. Hi din sa Simplicity Vulcanizing Shop. Mayong-mayong pagpaminaw. GG and also kay Sir Jules. Shelltale Taxi, ating mga taxi drivers, ha. Si Brother Talal Makadato, and also kay Faisal Ampuan. Happy, happy listening po sa inyo, sir, ha. Ay din sa ating mga sweeters dyan sa my Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Sir Ron, mayong Sabado sa imo, sir. Bernard and also kay Kenneth. Thank you so much, ha. 11:22 ang oras natin. Magbabalik ba ako with more music from the 90s? Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:35 ang oras natin. Anyway, I need a caller right now. Tawag na 0917-1579-927 para po sa ating libreng tickets ng concert ng O Karaga. Of course, keep it right here sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 oras natin. Final break na po tayo sa ating programang The 90s Hard. Don't worry, I still have 3 more songs left here before wrapping up the show. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts na naghahanda na ng lunch na. Oh, happy, happy eating sa mga kumakain na. Nako, nag-brunch na sila. Pero ngayon, consider na. Officially, lunchtime na talaga. Oh, happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts dyan sa my Tisha Eatery. Unahan na natin. Greet din natin si Mr. Ryder. At syempre naman ang ating mga suking-suking mga laundry shop ngayon. Ang ating mga suking-suking gasolinahan, especially dyan sa may NHA Kauswagan. I know, sa may highway, yung Shell Station dyan, naglanog-lanog permi ang Heart FM. Maraming salamat ha. Ay din po sa ating mga taxi drivers, oh, yung mga iputada drivers natin dyan sa may Bloomingdale ha. Good morning din kay Auntie Carla. Hello Auntie Carla. Oh, nakakatuwa talaga yung mga videos ni Auntie Carla. Ang galing talagang kumembot ni Auntie Carla ha, di ba? Sayaw tayo, Ate Carla, ha? Sunod, ha? Schedule tagsayaw. Hi, then, sa ating sweethearts. Once again, dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. At ating mga sweethearts dyan sa may Taguloan, ang ating Kabanday Boys. Shoutout po sa inyong lahat. Magbabalik ako with the music from Lighthouse Family. Still, dito sa ating programang The 90s Heart, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Buhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: akong sayop! Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dei ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan, nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw di ilo. Pakanunon ka man ni. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din ni.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos por Santo, mulihok ka malang unta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan.
0: Kung makakapital ka sa problema,
1: murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo.
1: Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo?
0: Ngano, mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunungon ko yung uning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhiing akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Huwag ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati manaog i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
4: Siya si Sender

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Nako naman, Diyos ko. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iyampo, kanunay sa labang makagagahog. Ako si Lady Batut. Magkuyo kita sunso sa kaoras uban sa atong tuyo ug tumong as usual, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Nausap kita ka magkabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa bagong revelasyon gikan sa itong bagong sender nga itong gifeature karon nga si Almel. Karong adlaw mo ang ikadong yugto kong chapter 2 sa iyang kaagi. Avtik na, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Bahator, hindi po ako sinagot ni Lana noon patungkol sa pagpapakasal. Pero alam ko, dahil minsan na ay napag-usapan naman namin ang nais niyang lumagay kami sa tahimik. Kaya po lamang sinabi ko noon na pag-isipan muna namin. Huli na nang mahinuha ko, Lady Bahator, hindi pala dapat ganoon. Dapat kasi, naisip ko noon, hindi ako dapat maging choosy, lalo pat siya ang bumubuhay sa akin noon. Natuwa po ang aking pamilya na makilala nila si Lana. Pero binalaan ko sila nang makauwi ako kinagabihan.

0: Manoy, masa nagtuo mo ha, kasi? Nga kung makasal na onya kami sila na, magsalig sa bunya, nga siya'y bubuhi apil ninyo. Huwag ko maghunahunaan naman ni Almel. Kaming tanan, huwag magapa sa kwarta ni Lana o ni Bisan Kinsa, kay makamauming manikay sikay.
1: Huwag sa'y buot pasabot na pagkasulti ha?
0: Nga ako inutil o guay probitsyo? Ikaw naman ang nagsulti ana Manoy, di ba nako? Pero husto sa baya ng po nga migawa sa imong baba.
1: Unsa?
0: At least, dili na ako nagikan.
1: Inang sagpa!
0: Dili na ka na bago para na ako, Manoy, kung pasakitan ko nimo. Naanad ako sa imong kahinapat bisan ikaw pa ang labing dakong problema nga gipasa namong tanan din sa bahay.
1: Unsa?
0: Manoy, dili na isyo na ako ang imong pagpaharuhay din sa bahay. Ang imong pagsalig namong tanan din he. Ang imong kaway gamit din he. Ikaw na lang unta maghuna-huna kung unsa ang kaayo nga matampo mo, dili kay ikaw na gani ang way nahimo, ikaw pa ang may gana mo pasakit og sulti namong tanan din he.
1: Kasi

Unsa? Ikaw na ang leksyon atong bayuta to, ha, pa? Wa ko makauyong sa tabas sa dila to. Almel, abi mo pa? Kung unsa man ang wa ninyo mauyonin ako din hi sa bahay samtang kauban ko ninyo din hi, wa mo mamihimo. Dili mo makaabog na ko kay may katungod ko ining baya og usbon ko. Si aning mama ang may dakong katungod din hi. Sayop ang nasayran mo, Almel. Sayop? Ayaw kong ingnang tuison mo ang kamatuoran nga nasayran ko. Tinuod ga dili ingon ni anak kadako ang katungod ko ining baya. Pero dili usab si aning mama mo, kundili si Papa Bunjing. Unsa?

Atoy, kinagulat ko po ang sinabi ng aking ama patungkol sa bahay na tinitirhan namin noon, kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ninais ko noon na kausapin si Lolo Bunjing para alamin mula sa kanya ang katotohanan. Pero bago ko pa nagawa yon, naunahan na niya ako.

0: Maayog yun tingaling masayod ka sa angay aron madisiplina ka, Almel, apo.
1: Unsa ibot mo ipasabot, Luloban Jing?
0: Kung dili ka mulihok aron makapangita og panginabuhian og makatabang ka man lamang sa atong pamuyo din, kikasubo ko niya. Nga kinaangla mo baka naog kong desisyon nga nakasiguro kong dili mo gayon ikahimuot og dili mo ikalipay.
1: Unsa?
0: Panarbaho, Almel. Kay kung dili ka gayon makatabang din, kinaangla mo kanaog ka og maglain.
1: Ngano ba ako na may nahimong kontrabida ninyong tanan? Inyo kong gitamangan!
0: Unsa?
1: Permi na lang akong sayop! Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
0: Dili ka na kinuod, Almel, apo.
1: Nasuko mong tanan, nga hangtod karon wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw na ilo, baka nunon ka man din eh. Wa maligi sila masuko nga dungag kalagpalam yun nun o galastuhan din eh.
0: Wa kay batasan, bisan ka no siya.
1: Dili ba tinuod lo?
0: Nakakaon ka pa gani sa kwarta nga akong pensyon o nakwintahan pa ko ni mo o ipanag-ing ko ni mo ngaway kapuslanan. Labaw sa tanan. Padayon kang nagpuyo ining baya. Kining bay nga ako.
1: Oh, unsa?
0: Ako ang may dakong katungod ining baya, Almel. Ako, dili ang si Bisan Kinsa. Dili, Bisan, ikaw.
1: Dili.
0: May mga papeles nga makapamatuon. Ipakita ko nimo kung gusto ka. O kung makita na nimo, pagbago na, pagpakaresponsable na. Ha! Kay kung dili, sun sa usa ka buwan kun wa ka pay mahimong tarong, kanaog na lang din he sa akong panimay.
1: Luloban Jing!
2: Na, mauna na aron, palayason, kay wakay katungod diri, ayo pagpamati diri, oy, wakay katungod, bisang cute. Ana, no, anyway, kamakabuhay, una gikadong ugna pa lamang sa chapter 2, sa revelasyon ni Almel ang atong nidungog. Mamalik dayon tahuman sa pipila ka mga painom dong kay pupadayon pata sa pagbasag pagdrama kay na pa ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa iyang istorya sa chapter 2 pa lamang, diba? Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suteceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
5: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
8: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo gayon. Ang dita mo hunong, hangtod niya ikaw mismo, hindi mo masuwayan kung ako pakasuway. O sa mga misuway na, nako congratulations. O gayon na nagbiyai pa diya ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ni atong imuong dietary supplement every day. Dili na kaya kung mahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot ana. Oo, herbal ka na. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagang kini mga ingredients gagiusa lamang diha ug ang matag-usa ka ingredients no dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas ka na sa vitamin C. Basta ka na ka-antioxidant, ganailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune. Ganon. Ang bitamina makapaligon sab na sa atong immune system, makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wadun gyud na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Og ang kinatibuk-an ang tibuok nga guyabano, doon na ka na 215% sa girekomenda everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na ni mo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano ingon man ang dahon ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants, apil na diha ang phytosterols, tannins and flavonoids. Antioxidants nanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibuk-an sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pa gitong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Unang sama na kog sa uban pa ka makabuhay. Everyday na kitang muinom o tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imuhang peg, nako, unya na kay mga ginakonsider nga ka ng mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka, mahitabo lang na ako ang imong kape taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga na puno og sugar. Unya, dili pag yun all in one. Nako, mas maduhig ka paana nga to sa grabe nga balatian ka makabuhay. Kung ang gani kay sakit ya basig tungod anang kapihang imong giinom, wa man ko manghadlok no. Pero di ba mas okay maginang protektahan na natong daan ng atong mga kaugalingon Kaya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong dili magkapioy kay kuan mao ni mao na ang rason og uban pa. Nga pwede raman nga okay ra gyud nga magkape nga healthy gihapon. Unya kun dunay mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom natong kape. Unsa na nga kape? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17 mga mga ingredients giusa lamang sa atong kape. Muna ginitawag og all-in-one. Naanatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naasa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mawang native purple corn. Makapaubos na sa ito ang presyon sa dugo. Or sa ito ang high blood. Ang native purple corn. Kanya naanaas sa itong kape. Kanya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay, basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imo ang presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun na maapektahan ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay madamage gyud basta dili nato i-treat ang atoang high blood pressure. Unya masakit pa yun ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa nga tungad na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw. Og simba ko ma-stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito ka makabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag nato nga benepisyo ang native purple corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native purple corn. Dunay mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa diya sa native purple corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imong blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon. Maglisod sa tag dito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes ka makabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So, maka-okay sa tong kidney ang ginatawag nato og native purple corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native purple corn. Dunay duha ka importante nga antioxidants na makita sa purple corn, mao na ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gid sa mga mata. O kanang taas nga level sa antioxidants nga naa diya mismo sa native purple corn, mag-associate pod na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo o sa uban pa mga internal organs sa organ sa atong mga mata or sa atong lawas? Ang native purple corn? Kunya ang native purple corn kamakabuhay na ahiya sa atong kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. Wa kay anging kabalakan si mong pag-inom sa atong kape. Kay kunwa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung na nakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagin si mong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na, maabog na to ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga, adlaw-adlaw na nga itong pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber.
5: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika.
8: Maraming salamat ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
2: Hugaran sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipakang aparte sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Sapato dapat tunayan ko po ang katotohanan hinggil sa bahay na aming tinitirhan. Si Lolo Bonji nga pala talaga ang may-ari ng bahay dahil siya ang tumubos ng bahay at lupa na yon sa pagkakasangla ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ikinagalit ko po yung Lady Bato dahil tila nawalan ako bigla ng karapatan sa bahay at kinailangan ko pang tumuntong sa numero at mag-ingat at magsumikap. Hindi ko po yun nagustuhan ni Lady Batod ang aking natuklasan. Mao ka na imo problema, Almel?
1: Mao ka na, Alana. Giobligar ko nila ni Papa ug Lolo nga mo provide kog 150,000 pesos. Kay madako kaming utang sa kaila ni Papa. Ug kun dili mabayaran, makabig ang among bahay. Wa na unya mi kapuy-an.
0: Mao ba?
1: Ambot asa ka kumangitaan ang dakong kantidad sa kwarta.
0: Almel.
1: Sige, mula kao nauna ko. Pagitaan ko paagi kining tanan. Kung kinahalang mo apil ko ni ng mga ginadili nga drogas, buhaton ko, makakwarta lang ko.
0: Ayaw, Almel.
1: Ha?
0: Please, ayaw pag-apilan ng mga illegal nga buhat. Kuan, tabangan ti ka. Pahuamon ti ka sa maong kantidad sa kwarta.
1: Kung saan ko man sa pagbayad ni mo, anak? Kung bautangon ko ni mo?
0: No. Kuan, tabangan ti ka. Dili na kinalang bayaran mo pa.
1: Sigurado ka, Lana?
0: Yes, Almel. Tungod kay mahal ka ayo ti ka.
1: Mm. 30,000 pesos. Dawata. Og paglipay mo.
2: Manoy.
1: Diin ka bagikan ining kwartaha, Almel. Importante pa ba rin, ha? Dili bang importante may natunol ko ninyong kwarta aron dili na mo makasulti nga wako'y probitsyo o wako'y ikatabang ninyo?
2: Nangutang ka?
1: Diing na natamo nga dili na kana may nungdanon pa. Ang importante may itunol ako ninyo. Dili na tingali ko baharan sa tihuang ni Lolo Bonjing nga palayason ko nini.
3: Almel, anak. Gamitan na ninyong kanang kwarta, ha?
1: Kamu ni mahibaw, anak. Pero dili na ko gusto magkabati pa, ha? Nga buy-buyon o kwentahan pa ko ninyo.
2: Manoy, kausa ka palang gani makatunol, pero paminsay ni mo, mura ka nagmipalit sa mong kinabuhi.
1: Hilang!

0: birthday ni Lulu Bunjing Ugma. May regalo ko para niya, Almel.
1: Ha?
0: Cake money. Kana bang may hulbuton nga cellophane sa tunga sa cake pero may unod nga daghang kwarta?
1: Unsa?
0: 79 years old na si Lulu Bunjing nimo, dili ba? Mausab ka na ang kantidad sa kwarta nga naa sa unod sa cake money. 79,000 pesos.
1: Lana?
0: Ikaw na mo hatag ini kang lolo, ha? Kay ugma mo agpasra ko. Gabi na ko mo abot ito sa inyo. Iuna na lang sa paghatag kang lolo nimo ang cake money.
1: Kung mao, mailisan ang 30,000 pesos nga nahatag ko nila.

sigurado hindi ko po ibinigay kay Lolo Bunjing ang pera na nasa loob ng cake money. Sa halip, ibinili ko siya ng malaking cake, pero walang pera. Hindi na nalaman pa nila na nasinabotahi ko ang pera na nasa loob ng cake na ipinagawa niya. Ginatasan ko po Lady Baton si Lana. Lahat na lang inihihingi ko ng tulong sa kanya. Buhay hari ho ako sa piling niya. Kung kaya't pinagsumikapan ko po noon Lady Baton na maikasal na kaming dalawa para may siguridad na ako habang buhay sa isang buhay din na masagana sa piling niya.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tang sender nga si Almel, pero wa pa mi end dito ang iyang story. Sundan gyapon ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon, pero unya human sa pipila ka mga painomdom sa tong pagbalik atong lakbitan og wiskutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Okay, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
1: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, balikan lamang natin ang atong ang kapsula.
0: Naangay na itong himoong partner everyday para protektado kita o kung doon natin balatian, hinanay, inanay na ito nga abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay. Kay bahalag pobre, basabaskog, di ba? Sa oman na ito ng kwarta nga, igura na itong ipahospital simbako, di ba? Munang adlaw-adlawan na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Huwag balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients. Doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one, nga mga benepisyo nga atong makuha ug alang sa atong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, diba? Ug usa na diha mao ang serpentina. Dunay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Usabay mga benepisyo nga makuha nato ug ikan-an nga tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mao na nga bonggang-bongga sa mga infections. Muna'y rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba? Kaya ang kalintura, diri ra ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Kunya, daghan kay mga benepisyo gayod na makuha, gikanan ang atanom. Kay, is it painkiller? Analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya, antibacterial pagayod. Naku, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infection. Unya, anti-malarial pagayod ang serpentina. Makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya, gawas ana, antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya, antithrombotic. Maprevent bitaw malikayan ang kanang pag-blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack. Ganyan. Gawas sana ka makabuhay antiviral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila niya ang HIV. Or kanang napay mga studies papod nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancerolytic. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayod, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayod ang serpentina, makaparelease bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pagina sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o sa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Munang everyday na pag-inom ni ana ka makabuhay sa ligi gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sumakabuhay!
0: Kapi-kapi mo diha, kamakabuhay. Kapi nga dili kaangay mabalaka, katingalig na i-maprovoke, na i-mutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kape, makaayo pagayon. And good sa atuang health mismo. Sa atong kinatibukang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginitawag, ang EXL Coffee Mix,
7: 17 in 1. 17 ka mga ingredients. Usa sa mga 17 diya ka ingredients mao ang Ganoderma aplanatum. Ang Ganoderma aplanatum ka makabuhay mao na ang un or non edible mushroom nga traditional na kaayo nga ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayo nga mga diseases, apil na diha or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayen sa Ganoderma aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan, benepisyo nga ito makuha gikan sa Ganoderma aplanatum. Gawas ana, napagipay, ilahi, separate nga mga, pipila ka mga pagtuon nga nag-represent nga ang Ganoderma aplanatum, dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial, and anti-fibrotic properties. Daghan na na. Bisa ka na usa na lang ang naadya, okay na na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pag yun, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gipipara, gikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma aplanatum. Kinahanglan nato na sa itong lawas ka makabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma aplanatum, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
7: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
7: Sa dili pa ko malimot ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian. Kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon, panginana, balikaya nato na. Kaya dapat coordinated. Diba? And syempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo na anak, naku, ako kay ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. Pagkaugma fresh, ligon. Diba mo nag-renewed, minana? Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, uban pang mga balatian. Unsaon pagtumar, pila kabuk ang tumaron, ito pakinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, imintin na lamang nato kana aha. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, ngadto sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aimnon, inadlaw nga tubig or warm water. Ayo pag-inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kana imong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement og pag-inom og kape everyday ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1.

Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Di nato nang na-feature kaganihan lamang, kaganito bukang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Again, huwa pa mi-end dito, napay sumpay ang iyang kaagi nga atong gi-feature karoon, dari sa atong tulumanon. Karoon atong lakbit na nag-iskutan atong nabati nga drama kaganihan, but before Anna, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, lili na to ang ikalimtan sa matag-adlaw, mo giniangin na to buhato sa pagmatas buntag para muhuman ang atong adlaw. Inigbalik ito higda pagkagabi naka-smile pa rin bisag pag doon yung mga suliran nga midasmag sa matag-usa ka nato, okay? And God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi dumaglagot paminimo. Although kagahapon na ni, humana na ni, amot buutan na ba siguro kakaroon. Kay matod nimo dito sa sugod kay na naman kay mga realization sa kinabuhi. Pero amot na sa imong patambagan na mo. Pero kung basihan na to, ang imong tawag ni ining share nga story sa chapter 2 sa imong kaagi, labad kay ka, oo, labad kay ka, toxic ka niya. You're getting into my nerve, ninana. Murag maglagot ko sa puton ko, di mo maguba akong mood ka nun. Kung ikaw ako, ikauban, no? May ganito imong pamilya ka nakasugakod pa sa imong ngilad nga kinaiya o batasan. Pero ako nakatunan ka makabuhay and Almel sa imong chapter 2 sa imong revelasyon is that kunun sa man ang atong nahimong sore sa atong kalipay, labi na gibuha, kipakapin na nato nagkadautan, dili nato na ang ikalipay sa dayon. Because ang tanan na itong buhaton dili sa kalibutan, naagin ay consequence, naagin na itugbang, naagin na karma. Kung kaayuhan ng atong gibuhat, makadawat kaya po tag-karma.

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kanatong tanan Mexicana na sa kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinin sa inyong higalas, Kuya Arn, may higuban ka ninyo sabay sa paghatag sa laing tampo sa Osaka. Babae nga si Audrey nga lumulupyo kini sa Agusan, sir. Grabe ang taga-Agusan, no? Salamat kasi inyong suporta. Pila na ka mga sindir na to niya, nga taga-Agusan yun. Pero hibalo ko sa nagkalalain sigurong lugar ni kadaghan mang sakop nga lungsod sa Agusan, sir. Salamat kayo sa tanang taga-Agusan sa inyong suporta. Malipayan na si Kuya Arn nga naay mahatagan na to kinabuhi sa matag adlaw. Bain usa na ang taga-Agusan. Salamat sa tanang taga-Agusan. Okay, salamat Audrey, no? Pero sa dili pa, kumusta-kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa, bisan pa man sakop sa kasuok-suokan sa Mindanao, bisan sa mga Kabisayaan. Kumusta? Daghang kay salamat sa inyong makanunayong suporta, pinaagi sa inyong pagpaminaw, ug labaw sa tanan, paggamit mintin sa atong mga produkto. Nga akong gina-share sa matag-adlaw diha kaninyo, nga din ako gibalik-balik kung unsay ikahatag nga tabang sa atong mga produkto nga akong gi-iri diha sa inyo ang mga radyo mahigala. Ug daghang salamat usab sa nagsalig, nagmintin na niini. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect mahigala. Kay gitawag kini sig cleansing effect ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay siyang muhinlo sulod sa atong lawas. Say gayon nga mamintin na nato ni pag-inom atong Coffee Corn Gold, matingala lang kang anong daghan na kag inihian. Nya tapos say ni makita nimo imong ihi sa mga lalaki, babae man, hugaw ang imong ihi, pasabot mahigala nga naa siya nataban ng mga hugaw tungod kay ginahinayan na niya paghinlo ang imong sulod sa imong lawas. Basta mamintin lang nato ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pasabot nga naay mga hugaw nga makahatag og sakit sa atong lawas nga nasulod iya kanang ipagawas pinagis pag-ihi. Una nga imintin nato og ayo si piyata ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Din, paangko na sab nato ang regular nga pagbawas sa atong hugaw matag-adlaw. Kinahanglan yun mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kay dili maayo nga ang atong tinaing nga maistakan kanunay ug hugaw. Hugaw naman na, no? Dapat ato na nang ipagawas para mailista na po siya lain na po na hugaw. Ana ba? Di man tamawad ang hugaw sa ilawom sa atong tinaing. Pero at least nga dili mapundo sa tagpila kadlaw. Manam-anam rin siya pagawas. Mao na importante kay makadaot na sa atong tinaing mga higala. Sa ganito nga ito, matingal lang ka, naghapdos na imong tiyan, nagkabukul-bukul na, nagkasamad-samad na. Pagkalataan na, paingon sa colon cancer. Dili nito magpaabot niya na mahigala, no? Dili nito magpaabot. Samtang nga napakita'y ika-proteksyon sa atong laos o ikatabang na dili kita maabot niya ng mga problema kay kinabuhi ang saplio niya na mahigala na ito. Sa atong mga mahal sa kinabuhi, lisod kayo kung mao kanay mahitabo mga higala, no? O na naman tayo Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, tistingi lang ninyo, no? Kay cleansing effect pala siya. O pure organic po na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Dahil ikatulong mga higala, maangko na sabi nato ang taas-taas na natong paghinanok sa atong pagkatulog na itagwalo ka oras. Nindot na kayo natong feeling mga higala, kondisyon kayo ta, basta istrit na atong pagtulog, pinagi sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kumutisting mo nini mahigala ha, maura ka to atong ikumplito ang pangalan sa pagsulti sa atong Coffee Corn sa Parmasya. Ingnon ninyong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para paghatag sa mga taga Parmasya, makita nimong usa ka pouch nga may pagka silver, may pagka black, may pagka gold yellow. Ug dayo na itatak nga gamay kay nga 200 grams niya na yung mga picture sa atong mais, malunggay o mangustin. O na yung nakatimpla nga Coffee Corn Gold sa atong tasa. Mao na siya mahigala atong Coffee Corn. Pero narapod kita yung gagmay mga 110 grams. Murag medyo kapos-kapos tas kwarta niya. Dili na yung kita makapalit sa 200 grams. Dili ta sa 110 grams. Importante nga makamintinta sa pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with malunggay and santon. Para na sa tibok pamilya, pwede mga bata ni anak kay wala siya chemicals. Pure organic na atong Coffee Corn Gold, mga higala. Dili na damay sa gingon ni doktor nga bawal ka mga pisamtang napakigibati. Isan sa mga high blood diabetes, pwede kaay sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawas sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung natay Coffee Corn Gold, napod kita'y Coffee Corn Purple. Gitawag ni siyang plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga ubay-ubay, no? Walo ka mga sangkap nga naa sa atong coffee corn purple. Ang coffee corn purple dunay daghang benepisyo. Ang purple corn ang nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity mahigala. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug ashitaba. Mangustin ug ashitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Oh, di ba mamawasab sila sa coffee corn gold, sa atong coffee corn purple, o napot siya sagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrol ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pangsagol na sa guyabano, no? Makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugan pangasagol mahigal sa atong coffee corn purple, napagit siya ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang asagol, spirulina. Spirulina mahigal, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Chia seeds, napagit siya chia seeds mahigal, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Ug mahimong regular ang pagbawas ug ang imong paghinanok sa imong pagkatulog. Mahigala, mahimo nang normal siya, no? O manghinaot ko mga ikala, sulayan ninyo atong coffee corn purple kada adlaw usab, ha? Pero ayaw ninyo himo ang magic ng atong mga produkto, mga ikala nga. Pero meron nimong pag-inom, lihat na din mo ipikto, masulbad na din mo imong problema. Dili na magic atong produkto, mga ikala. Mga 2 days, 3 days, dili na susama sa siling na pagpiga, muhalang dayon. 2 days, 3 days. Tunay-tunay lang ato, mga ikala, di ta mag-magic sa atong mga produkto nga. Dihat dayon. Makarecover na rin kasi imong dugay na gihambin nga balatian, tambalan pa mo niya na mahigala. Para yung mahigala, no, kung gusto niyo ipikto dayon, gikan sa imong pagpangapi, 3 minutes or 5 minutes mahigala, mo ipikto din niya itong Turbo Max Coffee, pero lahi ang ipikto niya dugang pang energy. Kung daghan kang trabahoon, pwede ka mo inom ni ini atong Turbo Max Coffee, no? Wala siya send ipik mahigala kay kapira maguni siya gon. Mga organic ang sagol ni ini, mao na makahatag siya dugang enerhiya sa inyong kondisyon. Ang Turbo Max Coffee mahigala duna kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og dapat siya tungkat ali, mapataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Og napod siya red ginseng mahigala, makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw, no? Tibuok adlaw nga enerhiya mahigala nga imong maangkon. Ang red ginseng usab, maka-active sa immune cells busa, makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama niya ng ubo. Oh, dugang pagin nga sagol mahigala na siya Panax ginseng ug horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental ug physical fatigue ug stress ug usab mo pagana sa imong mood ug immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, mga uncle, mga kuya, mga papa diyan, mga daddy, mga madam, ma'am, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Maayong imong performance ani sa trabaho mahigala. Pero kung first time nyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ayaw sa i-full ang usa ka sachet para ma-studyohan ninyo ang iyang paghatag og enerhiya. Kung kulangan mo sa tunga sa sachet, pwede nyo doon ang usa ka sachet kada timpla na nimo kung gusto nimo, no? Okay, mahigala, standby lang una, no? Napakoy mga produkto nga ako pang i-share sa inyo, pero unya na lang. Ako sa sugna na sa paghatag og kinabuhi ang mong kaagi nga kinasingkasing kini nga gi-share sa usa ka babae nga si Audrey, nga nag-edad kinig 35 anyos nga taga Agusan. Salamat sa tanang taga Agusan, no, labi na kay Audrey. Audrey, ania imong kaagi.
1: Doc,

0: Bill kini. Nakatulog man ni ko. Hello, Bill? Bill, kumusta? Nakatawag man.
1: Nalawag ko kay gusto ko man, ha? Kumusta nga itong anak?
0: Okay naman, diara din eh. Mwani ka?
1: Oo, kay taon-taon na wala kong makadukaw niya. Ang akong obligasyon.
0: Oh, sige, arikot-irikot. Pisang di na ka manawag. Mudiritso na kag-anhin na araman diri ang bata. Narapog ko kanunay.
1: Oh, sige, buwan ako ha. Going na ko diha. Na ako yung mga dala para sa bata.
0: Oh, sige. Magpaabot rami.

0: Pasensya sa disturbo ka rin yan, nanawag ko. Nakatulog di ka?
1: Oo, oy. Ay, nabilar ko gamay sa bata gabi eh. Ang saan ang madala ni mo?
0: Para sa bata. Gatas, nai, biskuit, gamit niya. Mga, dili na kakinanglan nga, ikaw pa ang mapalit.
1: Ah, salamat kayo. Kumusta ang trabaho?
0: Okay na. Makasuporta gyapon ko sa atong anak. Kumusta si baby?
1: Okay na, tulog pa. Gusto ni mo kaon ako?
0: Kwabi, balag tulog pa kay gusto ko mukis.
1: Kaon sana ako ha, kadahil lang.
0: Wow. Kagwapa.
1: Hinahinahin lang kaya natulog pa na. Grabe pa niya katulog.
0: Oh. Oh, uy. Anong nakamata?
1: Ah, nasi papa, nasi papa, nasi papa.
0: Si papa ni.
1: Kiss ko, babe.
0: Okay na ba siya, say mo?
1: Okay na lang. Bisan wala na kasa mo, ah.
0: Abi ni mo? O say, mag-exulti sila ni mama sa ko, ah. Mga na si mama nga. Ngaano ko nung nagkabulag pa kuno kita? Sa 8 na to katuig na pag-uban. Tungod kayo, wala man tayo anak. Na ay mga diferensya na to, nga di ta magkasinabtan ay. Nagsigi kag to. Muna akong isulti nga, sige lang tag-away. Labi na nagsaligta nga, wala tayo anak. Mauto nga, wala ta magdahom nga, nakadesisyon na ginta magkabulag ta. Sa dihang pagbulag na nato, wala.
1: Wala ko kabalo. Nga nabuntis na dahi ko niya to. Siguro mga padulong pa tumago sa kabulan. Di ba nagbulag ta?
0: Mao gani.
1: Way mapasol sa to ah. Wala mo ta magkasinap tanay. Ikaduha live in sa taon niya. Wala po tayo anak. Di mo na nga sa'yo na kay kita nga nagkabulag.
0: Mao gani.
1: Boros na tanay mga kagawasan. Nga pwede na po ka mangita og lain. Pero tungod kayo, nagka-sinabot naman ta nga, magbulag na lang. Di mo na nga, sa diyang naibalaanan ako nga, wala. Buntis ko. Pero matikdan ako nga, wala na kay gugmas ako. O sa pa may pulos, nga magbalik pa kita.
0: Maulag eh.
1: Pero sige lang. Okay na, total, naamang kapirminti nagsuporta sa bata.
0: Maurang naidili na ako kalimtan. Bisan pagdili ko nimo apurahon, kinanglan maning kamot ko nga maka-suporta ko sa atong anak. O pwede ikaw sab akong tabangan.
1: Salamat kayo ha. Nga kumusta na wala pa kitang laing babae?
0: Na ako'y planuhan nga babae si Faith.
1: Faith ang pangalan?
0: Oo. Pero wa pa. Suod lang kay kami, pero wala pa kumusulti sa iya nga ako'y plano nga mangyab sa iya. Ha?
1: Buutan man ka na.
0: Mamaurasin mo ha.
1: Wah, bisang labaw pag ginasawa ka buutan, o gwapa pag yun kayo. Di ba ka, sexy ba ka nga pagbababae mo lang yun. Ikumpara sa ko nga pareha para taro dili ko malain.
0: Nganong malain pa man ka nga wala naman ta.
1: Pero mamaurasin mo ka buutan, mamaurasin mo ka gwapa. Lahi ang yung pagkagwapa, lahi po ka, pero parehas mo mga gwapa. Parehas mo mga buutan. Sa iyong panig, malipahin mga kakasaya ha.
0: Malipay good, anong di man. Kung iya kong dawaton. Pero dilipod, wa ko'y mahimo. Mangita na lang kong laing babae.
1: Bitaw no, pati sila ni mama na ako. Nganong dili na lang kuno kita magbalik. Nga na magkita'y anak. Ingnan ako sila, ma, pa, dili na pwedeng magkabalik pa mini Phil. Kay wala na may gugma sa usag-usa. Ako, wala ko'y gugma kay Phil. Si Phil po, wala na'y gugma din sa ko, ah. Kung saan pa may among ang balikan? Ang among na lang anak mo'y among pukusan sa pag-atiman.
0: Tinood ka na. Ikaw, huwag nang nguyabsin mo, ha?
1: Ay, dili na ko. Sukad nga naka-anak ko. Wala na ko'y plano sa usa kalalaki nga manguyab sa ko, ah. Nga, dawaton pa na ako. Wala na, malipay na ako kay Bibi. Total na, may amahan na magsuporta.
0: Maugani.
1: ikaw pwede na ka manguya buglain. Ambot lang ka, anak Phil. Wapakay plano. Kontento na ako nga na as baby, Luna.
0: Basta bahala ka. Basta kayo pagmaminyo na ka, ayaw kong babagbabagi din labi na ka na mahimong banan ni mo.
1: Wala pala ko yung plano niya na magminyo ko.
0: Diba, example lang, kung maminyo ka, ayaw ko niyo babagbabagi mo doon sa akong anak.
1: Ay ka bala ka, Phil, pero ambot may tabo pa ka na nga magminyo ko pa kusap.
0: Bahala ka. O sige, dawatan yung bata, pakatulog. Naikwarta, ikaw na ibahala ni niya para sa bata, basta unsaon ni mo na. O niya, dagani dilata diri, tulo na kalata ng mga mahalo ng agatas. Kaya basi plano kag manarbaho ka, di, imo na lang bibiro nun yung bata. Tutan naman si mga magpapanima.
1: Ah, salamat ka, Enifil, ha. Amping ka permente sa imong trabaho.
0: Oo, kay na ko'y anak. Kinsa naman limo suporta. Di sulok ikaw lang isa.
1: Maningkamot. Kung di na ka mo suporta, maningkamot ko.
0: Ayaw ka bala ka na ako.
1: Ampingin na si Fit, siguro nga dawaton ka niya.
0: Ay, ako pang panidaan kung nabakoy pag-asa kay Fit.
1: Ipakita lang yung kabuutan para dawaton ka ni Fit. Maunay bago ni mo karon kibali ngay mong pangoyaban.
0: Oo. Lisod kong walay partner.
1: Lisod walay partner sa una bitaw nga maayo ko sa imo ha. O niya na yung mga dili maayo na to nga panagsinabtanay. Kadesisyon na yung kagmakigbulag. Di magbulag na lang.
0: Gusto'y kalimti na kanto. Ano to? Pass na to. Pass na na ha. Pass na na. Uy, muli na ko. Ipahag ka ko sa bata, be. Ako din ako muhalok sa imo. Kawa na ko'y labot sa imo ha.
1: Sige, ito na. Uli na dito. Ako rin balas bata. Buti rin sura kag-ari diri kung gusto ka man eh.
0: Sige, salamat kayo. Salamat kayo. Audrey, atos ako.
1: Sige.

Anak, Audrey. Ma. Nakita na ko si Phil. Oo, managhatod siya mga makuan sa bata. Naghatod po siya kwarta. Abi ni mo, anak. Sukad-sukad nga hanto na tigulang na lang ako. Karon pa ko kabatig. Mismo sa imo na hitabo. Ingala na. Ang amahan sa bata nagsuporta nga. Sports na yung kay ka mo. Wa ba may plano nga magbalik na lang? Murag kulang na lang nga magbalik mo. Ma, dili na ka na pwede, ma. Nanay ipanguyaban si Phil. Nga gingan na nag-fade. Mauba. Ay, nga nung adto pamanggod siya sa lain nga naman mo'y anak. Kung ikaw na lang, o ipadayo na lang inyong relasyon. Ma, dili na ka na pwede kayo wala na higugma si Phil diri sa ko, ah. Pero ikaw, hibalo ko na higugma pa ka sa iya, ha. Ma, pasag din na si Phil. Bisan pag napakigitago nga gugma sa iya, pero nagihay na kami sa paghatag o higayon nga pwede na may mga itaog lain. Gani si Phil, iyan akong sultihan nga pwede na daw ako manguyab, pwede na ako magminyo pag-usap, pero kinalan, open ang portana mo nga mudoaw siya. Mawagani na, karon pa ko kakitag maing ana nga. Muramog ka ng maayo yun yung inyong pagtinagdanay ba? Close yun mo kaayo. Matungod sa among anak, dili ko kinanglan nga mangisog ko, masuko ko, nga naa si Phil, o masuko po ko nga magsulti siya sa koa, nga naa sa ipangunyaban. Ay, maugani na. Ma, ikaw nalang pamalingki ma kay si Luna, ang bata. Masin mangita sa koa, magilakilak. Ah, ako rin malingki. O, di ay 500 ma. Ada si Papa ma. Ay, nang imong amahan, tuwa sa mga kaila. Sige na, ako rin bahala sa pagpamalingki para sa parihapon na to. Ah, sige ma, kwarta na ni Phil nga hiyatag dress ako, ah. Ah, sige, sige.

Wala lang kasayod si Phil. Nga, napakigugma ka niya. Kaso lang, taon-taon na kami nga nagkabulag. O gihatag na namo sa usag-usang kagawasan. O dili na ko angayan pa nga masuko sa iya. Pero wala siya kasayod. Nga napakoy na tagamtaman nga sakit. Human ko niya sultiin nga nana siya panguyaban nga laing babae. Isang duke na kami nagkabulag. Pero tungod kay kanunin ako siya makita nga mag-anihandres balay para lang sa bata na mo. Dili malikayan. O dili mawala ang akong pagpati kaniya. Bisan tuod sa unang higayon nga nagkabulag kami, puno kami sa kasuko sa usag-usa. Pero sukat nga nakaanak kami. Na-surprise siya nga nari siya anak tiri ka na ako. Sa sige niya are. Wala na gininoon mawala ang akong gugma kaniya. Kaso lang di na pwede. Wala na siya'y gugmantiri ka na ako. O gana na siya'y laing iplanuhan ng panguyaban nga si Fate. Wala na ko'y mahimo. Tama na lang kung sa masakitan. Bahala na, importante na asi Luna ang akong anak. Naadiri ka na ako, malipayan ako kaniya.

0: Oh, nanawag naman po ni si Phil. Hello, Phil?
1: Audrey, kumusta ang bata si Ilona?
0: Naman. Bago na akong giligo. Si plano ni mo, Monica?
1: Basi masunod adlaw. Kay... naamoy lakaw ni Faith.
0: Ah, naamoy lakaw ni Faith? Asa man mo?
1: To sa Migdabaw. Mga 3 days minid to.
0: Kamurang doon mag-uban?
1: Oo. Kay birthday sa iyang first cousin niya, gi-invite siya dito sa Davao. Wala uban na ako siya, manang di sa ako makaanha.
0: Ah, okay na. Sige lang.
1: Sige lang, katibuan na ako akong dalon niya, ha?
0: Wala ka na yung problema. Importante ma-enjoy ka ni Faith. Unsa man ka muna ba ni Faith?
1: Nakabantay na siya nga doon ako i-plano, pero wala pa ko kasulti.
0: Wow, ha? Wala pa ka kasulti kay Faith nga. Nakaplano nga manguyab?
1: Wala palagi. Nakita na ko si Faith murag kinanglan tayo, mingonon gud ni ma. Plaster gud ba? O niya, kasi magkita mi murag ba may siya mulingaw-lingaw niya. Ambot, naglikay ba siya nga dili ko makasulti sa akong tuyo o baka nagpa-as-in lang siya nga wa siya plano nga mudawat o gugma labi na sa'yo nga ako manguyab ko sa iya. Murag iya ko walaon ba? Pero kanunay ko niya ginahagan manang ubanan ako siya basi makabintar na ko.
0: Sos, kanun sa panin mo nasultihan? Sulay, kung ipakita, isulti sa iya ha. Kung asa mo magkasultihan ay, isulti nga na kay pagbati, basin malangkat pa na sa uban.
1: Ay, mapagyo ko pa na lindali, Audrey, ha?
0: Lisod po, kalipay makaani mo si Faith. Ako lang malipay ka. Nakaka-inspirasyon na usab.
1: Sige lang. Ako nang kwa nun. Bahalag wala misa sakto nga lugar. Basta kisultihan ako siya.
0: Inganag yun. Sa mga marumag kang dililaki, gihimogainin mo na sa kuha sa una. Bisan wala ka maplastar, bisan wala ka sa balay. Dito ka nang nguyab sa kuha. Di yun sa may result, nagidawat ka. Pero malag eh. Niabot raya po, nagkabulag ta. Sa 8 ka tuig na tong panaguyab.
1: Op, limti na na. Di na gusto nga mabalik pa na. Nga, ato pa ka nang unaon.
0: Mao gani. O sige na, amping mo sa inyong biyahe pa nung sa Davao.
1: Oo, basta kay, di mo na ako mga 3 days siguro. Ikaw pat ka adlaw man hadain ko. Gimingaw na ko sa bata. Gimingaw na ko dili makumpleto akong adlaw kung di na ko manha ang bata.
0: Maungan eh. Sige lang, okay ra. Ako na ibala sa bata.
1: Oh, sige, Audrey. Nanghid lang ko sa imo. Basing matingala ka nga nung wala pa ako kadoo sa bata na to. Ay, dala ni date-date na mo ni Faith.
0: Date-date pero wala ka kasulti. Grabe niya makahina.
1: Oh, sige lang. Makabinta ko gamay. Sige na, babay na. I-kiss ko kay Luna, ha? Atong anak.
0: Oh, kore bahala. Sige, amping sa inyong bahay ni Faith, ha?
1: Oh, sige.

Wala lang ka sa yun, Bill. Sa yun nga mag-iskot mo sa inyo ni Faith. Labi na karon. Na mo sa Davao. Himalan ako na sa mong nauna. Nga, sa pagpanguyab kay Faith. Wala ka balo nga, lagi akong may matagamtaman nga sakit. Para sa ako nagkabuotan ni noon kagsamot. Sa imong ipakita nga kaayo diri ka na mauban sa imong anak. Pero maulagi. Bili naging siguro pwede. Nga mabalik pa ang tanan ka ni Adto. Hindi na umapungan ang kaugalingon. Nga mga tagamtampaog sakit si kayan nga mag-isgut si Pil sa babae. Sa'yo makaingon ko kay Pete nga dili na launtan niya daw aton si Pil. Kay puno ako sa pamasin-basin magbalik pa kami. Pero, mabot po siya kung ano na nga. Wala na may gugma si Phil, diri ka na ako. Pero imposible naging siguro nga magkabalik pa kami ni Phil. Nana siya kay igong mga lain nga si Phil. Igo na lang daw siya sa pagpanguyab. Nga nung kiniyong ibati, dapat makamove on ako. Pero kung sa'yo ganyan magkatubangay kami ni Phil, puros lang magpakarunin na nang ako ha. Nga kunuhay malipayo na kaming duha. Puros na kami nakamove on sa usag-usag nga wala na kami. Pero para sa ako ha, sakit kaya sa ako ha. Tungod kaya doon na po kikita ko ang agugma ka niya. Lamin na kung baka niya na siya sa balay magdala o sustento sa bata. Unsa akong buhaton. Unsa akong buhaton nga mawala na kini. Kitiliin kini mawala kung maganihan papadayon si Phil diri sa balay para makikita sa bata o magdala sa iyang sustento.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ha, ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura magupyago na nang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito po, ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis. Ganit yun, nagaanggit akong lawas. Kanabang dili na kayo bubasang lawas. Anong kan? Ay, puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok kong idotay. Niya karong galing na, puro bang na, kuan ko na, musubong sa kong timbang. Kailaya, hindi kong muinom.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay sir, nakagigunay tayong haplas.
3: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa, bukog basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo gaya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Natawaan gani ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
2: Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Ngano ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Why, problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagit siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung maunang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacarsub Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Migacarsub Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacarsub Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa, ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Migacarsub Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong 4-bite capsule. Ang 4-bite capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og 4-bite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw ka isa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: fela. A sa bang ka fela.
1: A fete. Ah, ta mga onsa ta.
0: Ah, sige.
1: Mga onsa ta, una ta mag-ihis pagpanguli. Tuod kay mamalit sab kog para sa akong anak.
0: Amo adto ka dito sa imong anak si Lona?
1: Oh. Pato sa akong kay Audrey.
0: Ah, sige. Ta mga onsa ta. Utong-udon, dawata kini oh.
1: Unsa ka na?
0: Kwarta. Para dugang-dugang ni mo para sa imong anak kasi Lona. Para may nalang sad malipay si Audrey nga napalit ni mo para sa inyong anak.
1: Salamat ani ha. Ako ning dawaton kay murag na kulang-kulangan na ni ako kwarta. Tungod sa gasto na to dito sa Davao.
0: Okay lang. Sige. Ah, tanang mga onsa ta. Ako na yung gasto.
1: Oh, sige. Sige.

0: Vete. Nando ako'y sulti sa'yo mo, ha?
1: Saka na.
0: Manguta na lang sa'ko. Pasin, makasala ko o masayop ko.
1: Saan sa kanya?
0: Nakoy uyab, Fit?
1: Uyab? Suma, nakita ba ni mo nga nakoy uyab? Maayo baka nga nag-uban kita?
0: Sabagay. Basing iambus na siguro ta si mong uyab kung napakay uyab. Nagpermintin ta mag-uban.
1: So nakita ni mo sa ato dan pa nag-uban na bakay nakita na ba'y nagtawag-tawag sa ko, ha?
0: Wala man hinoon.
1: O so, sa'yo mo nakita? Wala, di ba? Kaya nga, no?
0: Ah. Plano na akong manguyab si mo, ha?
1: What?
0: O sa'yo, what? Plano ko nga manguyab si mo, ha? Baka kapati.
1: Wala, nakurutan lang ko. Kaya nga, no? Wala na gini kay plano nga makikbalik sa imong Audrey nga inaan sa imong anak.
0: Wala na, mi. Wala, sports lang, mi. Mga tukos nila, ha? Para pagdala sa sustinto sa akong anak. Kaya ako manggunang anak. Bisan pagdili mga isi Audrey sa ko, ha? Kinahanglan yun nga ako siyang tagaan para sa mong bata.
1: Kana mag-antuan ka dito. Grabe, wala kang batik kaloy kay Audrey?
0: Ah, maugahin akong ipakita dito. Magtunulan ko kung sa akong madalas para sa bata.
1: Oo, lagi. Pero wala ba yung kahit plano pagbalik kay Audrey?
0: Wala na. Gawas nung namin sa usag sa sports na lang, mi. Sport na lang, mi, nga magkita, mi. Para sa mong anak. Kaya dili, pwede nga dili na kwantuan akong anak. Kaya pinangga kaya ito na ako. Pwede na siya manguyabuglain. Pwede na siya magminyo. Ako lang gihangyo nga. Abligya po lang pultahan para sa kuwa. Para sa mong anak. Nga maghatag og sustento bisag maminyo na si Audrey og lain.
1: Ah, mao ba? Tinuod ka?
0: Bisag mo tuta kay Audrey, ipakita ta kadto ako na siyang gisultihan nga na ako'y plano nga panguyaban walay lain kundi ikaw.
1: Gisultihan mo si Audrey?
0: Lisod bon.
1: Okay lang sa iya, ha? Ngalong dili.
0: Okay kayo. Mau gani nga. Kung sa'yo gusto niyo, asa ka, to ako. At to tahas na ba, to ako ni uban sa'yo, ha? Oh, believe ko kadali sa kong trabaho, kaya tungod sa'yo, ha? Kaya doon ako'y plano. Nga, balo na ka, manguyab ko. Onsa man, madawat ko niyo.
1: Abi niyo, Phil, sa unara ko na kayo gusto sa imo, ha? Munang sumala sa imong nakita.
0: Mao ba? Kanang makaayaw ni Mudris ako, ha?
1: Oo, okay. Ako gusto po ko sa imo, ha? Pero kaso lang lagi, kay basin magbalik pa mo ni Audrey. Tungkol sa inyong anak.
0: Ay, nakabalakan ni Ana. Wala na kami plano ni Audrey ang magbalik pala lang sa bata. Sige, kaingon ko na. Pares na kami gawas nun. Pwede na siya mangitaglain. Pwede na sabi ako mangitaglain. Nakasabot ka.
1: Oh, sige. Mantay, ha?
0: I love you.
1: I love you.
0: Sige lang. Ubanong tara ka dito kay Audrey. Para makita siya sa imo sa personal. Sa cellphone na ako sige pakita sa picture ni mo. Guwapa ko no ka. Buutan sa...
1: Sige, imo-imo rin na, ha?
0: Oo, iyan ang ikan. Gusto na ganin niya ang panguyaban ta ka. Amo kang hisgutan. Human siya nasahin nga na ako'y panguyaban nga ikaw.
1: Okay naman kasi yung manto ko. Huwag kumanta nga mo tanaw sa mong anak.
0: Okay kayo ito, walay problema. Sport lang, me. Walay ingon nga na'y masakitan.
1: Wala lang sa kuha. Klaro yun yung sport na gin mo.
0: Oo, ano maging na?
1: Ah, sige. Dawatan na ka.
0: Salamat, ha? Kita na.
1: Sumani mo.
0: Oh, kita na lagi. Bikis ko, babe.
1: Uy, na mga tao doon sa mga litmang ka.
0: Ah, nga lumbag na mga tao. Igura na sila mo picture o nakabantay sila mo pahiyom. Nakita nila nga sweet kahit, ha? Wala ta mag-away din sa lamisa nga itong gikanaan.
1: Totoo. Tumanday ka. Pantayan mo uban ko dito, ha? Oo, balunta ka. Para magkita o magkailaila ka muna eh. Audrey. Ah, sige.

0: Audrey!
1: Oh, Phil!
0: Nakuha ka ba nga na imong bisita na to, Audrey?
1: Kinsa man si Faith?
0: Oo, huwag rin si mo ha.
1: Karang galiman! Pasod lang, ganun, ibili man mo sa gawas.
0: May naman ang hija ko. Wala akong mag-chat sa imo nga nakuha ka o ba? Kaya nauna-una na ako surprise yung taka nga mo-ari ko para sa bata. Oh, nawata sa niyo. Adon saan ako si Faith. Gusto siya makikita sa mo sa personal. Okay na ba si mo ha?
1: Naunsa man ka? Sumahala ko, doon hindi mo kumag-okay.
0: O sige, andun saan ako. Fit, si Audrey.
1: Hello, Audrey. Fit, may kinakalaag ka din sa mo, ah. Paulay biya ko, Audrey. Tugon di feel ba kay sig pabukos ako nga magiguban diri sa imo ha? Ganon di magamuban. Amo ni among anak. Wow. Murag na bayin-bayin sa inyong duha pareha gid mo. Naliwat kay Phil, naliwat pud sa imo ha, Audrey. Palagi. Time pa.
0: Oops. Basi magisgot na pud kanang miingon nganong dili kami maguban pagbalik ha. Wala na sa mo ha. Dili may kinahanglan magtopic pa minya na.
1: Ah, sige, sige. Di bang gudi ang bata ba? Okay lang din sa mo ha. Faith, yam, magkabalik mi. Ay, ganun dili man. Nga naman mo'y anak.
0: Oh, tama na, tama na, tama na, Audrey.
1: Wala, wala, feel nang utan na lang ko kay Faith. May papkugusa ko, Audrey, sa inyong anak. Ah, David, oh. Grabing tolog na ba? Pirting liwata sa mahanog inahan gid oh nabahin gid.

Nagtuto na sila. Malipayan kasi Bill get paid. Silang doha. Nahinawiray pa sila sa kamot. Paggawas nila. Anak! Audrey! Ama! Ay, may kaoba ni Papa ni mo. Pwede andaman sa nimo ang lamisa. Kay diri man ni Udto. Kinsa ka na, ma? Awa pa ko kaila. Ah, sige lang, ma. Andaman ako ang lamisa.

0: Anak, Audrey, si Raul. Raul, mauni akong anak. Oh, Audrey, mayong hapon.
1: May hapon, sab, sir.
0: Ay lang pag-sir sa ko, ah. Kao ba naman ipapan mo sa trabaho? Mauni among kwan anak, si Raul, amoning baisor. Bata pa, baisor na.
1: Ama ba pa?
0: Oo. Raul, kini akong anak, murag nahimbong siya single parents. Pero ang papas apo na ako. Maganihan. Ulak taro sa kadlaw, mani na po, magdala ko sa'yo na madala. Sa'yo tagduha kadlaw. Mau ba? O Raul, hinga lang sila ka sport. Murag pa lang. Close lang sila yung higala, pero sila ka ni Anto. Mau na, nakabuo silang anak. Huwa sila magtuo nga pagbulag nila kay wa na siguro magkasinabtanay. Paglakaw ni Phil, wa magdaom si Audrey nga sudla na rin siya. Nawa na. Nag-iha na sila yung magkagawasan. Mau na nga, sadyang nebalo si Phil. Mau na, nagsustinto na lang siya. Hanto na tawa ang bata. Pero, close na lang sila nga higala. Wala na sila yung ingo na gibati pa sa usag-usa. Nga gugma. Anak, si Raul. Ulit tao ni.
1: Kumusta ka, Raul?
0: Okay lang, Audrey. Niyaag lang ko diri para makita ko sa personal ni mo kay na bunaog dito sa among gitrabahoan nga nalagi daw anak si Manong, imong papa nga single mom. Pero na papas bata nga mag-anhaan lagi.

0: Masaya draol.
1: Ah. Anak. Si Raul. Samtang nga makabati sa mga istorya dito sa mong gitrabahoan. Mubati daw kaluoy sa imo ha, matupan niya din sa kuha. Tinawad ka na, Audrey. Ngalisod ba mag-single, ma'am?
0: Pero okay naman ka nagsuporta mag-iapon ang amahan sa akong anak.
1: Maulagi. Pero kaluoy sa bata. Nga wala'y makita ang amahan.
0: Ah, sige na, pangaon na ka mo.
1: Ah, sige na, salamat kayo. Ah, gina, Raul. Audrey, anak, mga orang kita.

0: Quién se mane. Hello.
1: Audrey, kumusta? Mayong nabuntay.
0: Kinsan eh?
1: Oh, si Raul.
0: Oh, Raul. Nakatawag lika.
1: Ay mo, bayawag kita gag number name mo. Katundiha ko.
0: Oo, oh, oh, ako makalimod. Oh, siya to, nakatawag bang ka?
1: Pwede ka na ko bahagad unya. Mga untas gawas.
0: Ha? Mung si plano ni name mo?
1: Mala lang. Laay lang kaya ako mag-inusar, ha? Ibalo ka nga, ulit tao ko. Nyamurag ang ako makauban din ang mga babae, mga minyo naman eh. Lison sila akong hagaron.
0: Wala man ilain mahagad ni mo diha, nga bisan pili kauban mo sa trabaho.
1: Murag ikaw kung gusto nga, ikauban ako, unya. Pwede ba? Kaya manahaunta ka.
0: Ah, sige ikaw.
1: Salamat ha, wana ko. Nagsulti na lang ko na nanghinig ko siyang papa.
0: Ah, sige, magpaabot rin ako.

0: Tako lang pasalamat nga nagkauban kita karong gabi, Ona.
1: Salamat kayo sa imong paglimitin sa kawag pagkaon, ha?
0: Huwag ka na isa pa yan, Stilan. Para malingaw ka. Dili lang kayo ngun, magpaabot na lang ka pirminti sa amahan sa bata nga muluaw di sa inyo, ha? Malingaw po di mong kaugalingan.
1: Ah, salamat kay Raul.
0: Abinin mo? Ganahan ko si mo, ha? Tungod sa imong kaayo, bisang tuog na nakayanak. Pero para sa kuha, murag wala lang.
1: Ano nakasulti ka niya na, Raul?
0: Ganahan lang ko sa imo, ha?
1: Ah, ganahan lang. Salamat kaayo.
0: Gawas niya na. Sa tinood lang ni Bater o gugma sa imo, ha? Andam ko magpailang amahan sa imong anak.
1: Dili pwede, Raul.
0: Dili pwede? Nga naman.
1: Dili pwede nga ikaw magpailang amahan sa bata.
0: Oh, sige, okay lang. Tutal akong tumungin ikaw, Mangyod.
1: Okay lang si mo, ha? Nga nanak ko'y anak.
0: So wala pa akong makasulti niinis akong gibati di kanimo, ibalon akong anak ay anak. Kanunay na ka na nung hisgutan ni Papa Nima. Matala ko sa picture. Kaya na, ipakita yung Papa ang picture ni mo. Uban sa imong mama, kamo, tulong. Anak ko, okay niya.
1: Tinuloy natin ng ating... Wala pa ko makunanan, eh, na Raul. Malipayan ako nga ako lang anak nga naasa ko, ah.
0: Wala problema. Andam ko magpaabot.
1: Ah, sige, Raul.
0: Basta ay kong balibari sa gayon nga hagaron ko ikaw sa pagpanglahag na ka. Okay na to sa kuha nga. Dili na ako magpaila sa imong anak ako'y amahan. Kaya naamay amahan yun nga mo anak kanunay. Pero okay na siya. Sa amahan sa bata nga manguyab ka naglain.
1: Wala siya problema.
0: Mau ba?
1: Gani yung istoryahan ako niya nga pwede na ako magminyo pag-usap.
0: Una ara magani din ha. Yan ang dili ka na ni Mubahaton.
1: Ako pag ganing una-una,

On. Sa bagay, son. Ah, sige. Andam ako magpaabot. O okay lang sa ko nga, dili na lang ako magpailang amahan sa imong bata. Kay nay amahan, na kanunay magpakita. Ah, sige, Raul. Sige, Raul.

0: Audrey. Ah, dawat akin yung kwarta. Doon ka dalawa pang kanhi. Okay lang. Adarang mga gata sa bata. Ipamalitan ako siya o si Nina. Pagabot niya ako sa katuig, masuot ang kininiya. Sa bagay. Tod, may story sa ta. Ano sa kanya? Kuan ba? Naana ko doon yung kadit-date ko noon. Nakita sa akong kauban sa trabaho. Nakasulti dress ako, ah. Ah, oo. Si Raul. Supervisor lang ni Papa. Mao ba? So, sana'y plano ng uyab sa Cebu, ha? Kay sige na ko naman mag-date daw. Sige na ako makita, mangaon sa gawas. Okay lang, Cebu, ha? Naunsa man ka. Ganun diligod. Ikaw pag resultihan ta ka, nanay akong ipanguyaban si Faith, kami na. O nga nung wala makauban si Faith? O wala lang. Wasan ako tanduga. O, kumusta naman si Raul? Imo na bang gidawat? Kamu na ba?
1: Wala.
0: Unsa wala?
1: Wala na ko si dawata. Pero dili na ko siya balibaran kung hagaron ko niya sa pagpangaon sa gawas. Kay matod pa niya, magpaabot lang daw siya kung kanos ako makadesisyon. Aung yun ako na, Phil, nabasin lain ang resulta. Sa higayon nga magig relasyon kong lain na po nga lalaki.
0: Kaya nga lang siya pasabot ni Ma?
1: Dili pa na ako kaya nga magig relasyon kong lain lalaki. Tungod kay naa ka.
0: Tungod kay naa ako? Aliatod ko pero para sa atong anak.
1: Pero sa tinawad lang, sa tanan niyong ipanulti ka na ako kabain kay Fit. Sakit para sa ko, ah.
0: Audrey!
1: Sakit para sa ko, ah. Pero tungod lang ay nagpakaruning nun lang ko nga malipayon ako, nga malipay ka. Ako kining giantos ang tanan, nagpakita lang ko nga okay ra ko.
0: Audrey,
1: pero sa tinuod, puno ako sa pangandoy nga maunta mabalik ang atong kaniadto. Tungod ka lang sa atong anak, pero tungod lagi kinakasaan na kita nga puros na tagawas nun. Muna nga, huwan ako magpakita ng masakitan ko sa higayon nga mag-iskot ka kay Fit.
0: Ganun mo lang kamusulti ni Anas ako, ha?
1: Tungod kay gawas nun na ka. Gawas nun na po na ako para sa imo, ha?
0: Audrey,
1: sakit ang tanan. Labi na, mag-iskot ka ni Faith kung asa ka mo. Dili na ko makaya nga magiging relasyon na po kong lain lalaki. Muna malipayo na lang ko nga naa si Luna ang ato anak. Nga naadri ka na ako.
0: But pasabot na mo, napakigugmadri ka na ako.
1: Sa kaniyan to, sa pagbulag na to, puno ko sa pagmaay ka nimo kay ubos. Pero sadyang nagsaba ko. Yat, sige na kag ati mandiri ka na ako maghatag ang kwarta para doon ako'y magamit. Samtang nagpaabot ko nga mga anak ko, hantod pamalitan nimo gamit ang atong anak, pati ako. Tinagaan nimo kwarta para lang na ako'y mapalit kung sa'yo akong gusto. Wala ang kakahibalo nga nahibalik na sa pagkinahinay akong gugma ka nimo. Gusto na ako nga ipadayon na lang unta na ito atong relasyon. Pero nabala ka ako kay wala na kay gugma, diri ka na ako.
0: Audrey, ganun dili kinal to himuon. Maura kita guna-una, basing wala po kay gusto diri sa kuwa, basing tinuod na nga wala na yung ko sa imo, ha? Pwede rin ako pasabdon si Faith. Sakit man sa iya, kay nahigugma siya diri ka na ako, pero hibalo ko mo sabot si Faith. Kinakita'y anak. Oh, sige. Sa tinuod lang, tungo sa sige na kong ari diri. May bahati na kong gugma niya kanimo. Pagbalik. Ako lang kinigibuhat para makamove on ko nga nanguyab ko kay Faith. Para makamove on lang ko. Pero sa tinuod lang, parehas kita gibati nga napay gugma sa usag-usag.
1: balik na to. Pasabdun mo katong lalaki nga nanguyab si imo ha. Nga dili doy ka mo daw itong gugmatungon kay magbalik na kita. Huwag ako ni bahala kay Faith. Tinood ka, Phil? Oo. Tunguro ka lang sa itong anak. Nanong ang tuman pantuso na itong tagsa-tagsa ka mga kaugalingkod. Na parehas pa magkita nga doon ay gugma. Sa usag-usan. Salamat, Phil. Malipay na itong anak sa ikayin nga makaangko na siya og sakto nga pamuot. Nga makita niya kompleto yung kinikaldad.

0: Wala kami magtuo, Kuya Ernie, tungtungora nga mabalik na mo among kagahapon. Ang gugma na mo sa usag-usa. Nga parehas din kami ni Phil. Nga ado na paigibati nga gugma sa usag-usa. Karon, namin duha ka mga anak, Kuya Ernie. Kuya Ernie, ako kinigishare nga kaagi pamasin nga makahatag kinig inspirasyon sa uban. Dagan salamat imo magtatampo, Audrey. Dagan salamat, Audrey, sa imong kaagi, no? Taga-agusan. Kumusta sa tanang taga-agusan? Salamat sa inyo nga sinder ni hanggapita nga si Audrey. Okay, ana ginang gugma, Audrey, no? Di natin balaan nga na magbalik. Ano ba, magtuloy-tuloy na nga wala na. Lahi-lahi ang istorya sa kinabuhi sa matang tao. O, kinigingo na ako nga kung di yun ka mo, dili yun. Na yung mga pagsulay, pero kung kamo yun, kamo yun. Okay, dito salamat sa ito na yan. Labi na sa mga atong mga produkto, mga higala. No? Ayun yung kalimti ang atong mga produkto, mga higala. Nga makahatag kinig may yung binipisyo sa atong tagsatag sa mga kaugalingon. Labi na gikan sa atong coffee corn gold with malunggay and santol. Usab sa atong coffee corn purple with malunggay and santol. Sulayin ninyo ang coffee corn purple, mga higala, no? At takatong wala pa makatisting. O sa atong Turbo Max Coffee, nga makahatag dugang energy. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Walay halang, walay chemicals, o pure nga mga herbal nga naa sa iya. Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kami nga Supremo Herbal Oil, sa ilang atang-atangi lang ninyo mahigala, mahibalura mo kung mapalit na kinin ninyo sa inyong mga parmasya. O sa atong usab nga Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae o lalaki. Kung na binusab sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa mga batanon hantod sa mga tigulang, gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kay sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. O sa ato usab nga B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala nato nga nakabaton og nerves neuropathy nga murag nay manusok-tusok sa tiil, magbinhod nga kamot og tiil. B40 na kana ha. O sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar sa atong MegaCare Soft Gel Capsule. Pag-ibang sub sa atong Fervite Capsule para sa mahigala na itong gamay nga trabaho, daling kapoyon, loose pad katanaon, maglipong-lipong niya, dry imong lawas, o dakunig tabang sa mga bagong nanganak ng mga inahan. Mag-Fervite Capsule, labi na kung loose pad ka, ibalik mo pagka-pink case, mahigala. Sa atong Fervite Capsule, walay malasahan imong ataya o dili maghilab imong tiyan. Daghan kayong salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, kinis Kuya Er ng inyong Dr. Lamuingon. Daghan o daghan kayong salamat sa pagpaminaw.
1: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello everyone! Welcome na itong atanan. Karong adlawa, hinaot nga anaa mo sa maing panglawas. Welcome sa atong programa, May Kalabutan sa Atong Panglawas. Kini yung higala sa kahanginan si Buttercup. And of course, kauban na ito kanunay nga ito ang pinalanggang doktora nga si Doktora Francis Bantilante or gitawag og Doc Choi. Doc, maayong adlaw kanimo diha.
3: Yes, ma'am. Buttercup, no? Maayong adlaw. Maayong adlaw po sa atong mga listeners, no? Dari sa Visayas and Mindanao region, no? So, Vismin ang ato ang coverage, no? So, salamat kayo sa pagduyog diri sa ato ang program.
2: Mm-hmm. Hopefully, Doc, maabot na to ang Luzon, no? So, mapasalamaton kay mi mga higala sa inyo ang tanan din ha, nga always nagasuporta sa atong program. Ilabi na gyud sa atong mga ang avid listeners, sa ato apong mga joiners, mga naga-join, naga-message sa ila ang mga problema, no? Kay mo man itong programa para manage sa inyo ang tanan din ha, nga gusto mo o kanaang na ay madawat nga advice gikan sa ato ang doktora, no? So, mao na siya, gi-invite mo na mo, mo message lang mo sa inyong mga pangbati-bati sa inyong panglawas sa atong hotline, ang number kay 0909-304-8924.
3: Yes, o pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I. So, diyan na sa atong background na tayo nakasulat nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Yes. Then, if ever scroll nila, na tayo mga products siya, na yung mga pictures na to, na yung mga nag-record. So, wala lang kayo na ako na-update pang mga pictures, pero always regya po na ito, ginambasa ang mga message.
2: Ah, okay. So, nana, no? Wala pa kayo na-update ni doktora ang mga pictures kay medyo nabisi-bisi, good? Pero, importante ka ayaw mo ang inyo ang mga messages ato dyan ang mabasa para matabangan mo, no? Unsay maing buhato ninyo. So, Doc, mabasa sa ta diri sa ato ang hotline na nag-message na to, no? Sa ato ang hotline number, again, 0909-304-8924. Pero, ang ato ang mga nag-message karon, una na to nga, kuan, buena mano na to nga texter sender, ang yung last four digit kay 0668 sa 0975. Ingon siya, Doc. Maing hapon, Doc, mangutana, ask. Na? Mangutana, ask lang, asa ko pa check up kay na ako'y goiter nga kulub. Sabi ni Doc, nara siya goiter nga kulub, ug pilay bayad pa check up ug mga tambal bag-o pa kuni nabalan nga gigoiter ko.
3: Kisa po'y doktor yung giduol. So, pwede po siguro ka tong doktor, no? Pero kung ganahan siya siya specialista, maduol siya og endocrinologist, no? Oh, endocrine, no? Ah, endocrinologist, okay. No? So, pangita sa inyong lugar or pangutana diha sa mga polyclinics, na may mga clinics ka daghan doktor nag-practice, no? Or daghan ka clinics nga doktor. So, pwede ka mangutana or even sa inyo ang MHO, no? Sa municipal health officer ninyo, diyan sa inyong health center, no? Most probably, kabalo po na siya kung kinsay ka ng endocrinologist sa inyong area or kung pwede mo, ato ka sa dakong ang hospital diyan sa inyo, ah. Dakong posibilidad nga naging ay endocrinologist diyan na nag-duty, no? So, sa either na indo kung dili man gani ENT ang imo ang padulngan kung medyo cyst na or kuan, so mas maayo siguro start sa siya sa endocrinologist nga doktor.
2: Okay, Doc, nang pangutana niya, Doc, ani medyo okay ra ba ang bayad kaha, Doc, labi na magpa-check up na magin-tarifa ang mga doctors, Doc, no?
3: Siguro na sa 500 at least, no? Na siguro kung senior ka na amon po na siya 20% off, no? Pero kung dito ka sa government hospital, most probably kung employed sila part-time or employed sila full-time, no? Naamo na iban nga schedule twice a week or once a week. So, kanang inana is magpa-schedule lang yung ka kung kanusaan na ato nga libre ang konsulta. Pero na may uban, labi nagdinalian or may kaya rapod sila, ganahan sila nga sila maghulat og dugay. Kaya kung siyempre, kung di ana ka sa gobyerno nga hospital, maglinya pa mo sa numbering, paghuman ana, tagsa-tagsag tawagon sa vital signs, paghuman ana, i-line up pa mo sa doktor nga makonsulta ninyo. So, magahin yun mo ang isa kadlaw, no? Dito mo sa government hospital. Same po na dito sa US, inana po na. Kung magpakonsulta ka, magahin yun kang isa kadlaw. Almost a day yun na. Kung dito ka sa government hospital or government clinics, magpa schedule, no? Dito sa mga dagko ng hospital, kay daghan mga nga pasyente mga ito sa ila.
2: Kinuod. Sige, Doc. Thank you, Kedo. At least na siya idea, Doc. Kaya nanguta naman siya. Kaya syempre, ang yung budget po niya ang giagad. Kaya after pagpa-check up ni ma'am, so, mabayad magi siya sa kung ano. Gawas ana, ang mga tambal naman po, at least mabajita niya, no? Kaya bago pa man po ni nabantayan ni Doc na siya goiter. Ambot o goiter ba dyan ni tinuod mo na yung sakto dyan nga magpa-check up siya, no? Okay, so diri hapunta sa ato ang laing nag-message sa ato ang hotline. Ingan siya din hi, hi Doc, good PM, manguta na lang ko Doc, kung ano kahang bisag naglakaw, hantod maglingkod ko, mukalitraman ko ginhawa nga maghingos. Mura kong naghilak gikan ba, nga nagbakho Doc. Atong texter sender si Ma'am Shirley, sa, diri na po siya sa Dipolog City. Yeah, ang number kay 4569 sa 0910.
3: Maghilak?
2: feeling niya murag na siya dok ba magbakho, murag siya gikan gabakho, kay bali maghingos siya kabantay ka anang murag gikan nagbakho nga grabe man jud ang pagbakho dok. No, maghingos nga naglingkod ra ba siya dok, wa ba siya naglakaw, asa mo tag maglakaw siya?
3: Basin siguro hangak, no? Siguro gihangak na siya. Dako posibilidad is either kidney problem na siya, kaya nag-retain siya of water, or heart ang iyang problem, no? Na siya congestion. Or basin sa lungs, kung na siya ay pleural effusion or lung infection, no? So, better git siguro nga ma-x-ray siya, ma-ECG, or ang uban gani, pwede siya ito the echo, no? Haron ma-guided, no? Kay kana main anak nga simptomas ramagod na siya, so naagi na underlying problem unsay reason ngano inana yang gibati nga mura siyang manghangak maghangos, ano? So ayaw pagdugay-dugay kay medyo kung inana na nga condition, kung dili lang nahubak, no, peligro man po ng hubak, kung dili na matambalan kay maglisod ka ginhawa, no, as soon as possible siguro pakikita gid og doktor, no. For now, ayaw lang sa siguro pagbiyahe-biyahe layo, haron dili ka makapuyan. As soon as possible, no, within this week or next week, duol na gid og doktor, no, diana sa inyo. Probably ang pinaka kung ma-suggest is family medicine or internal medicine, no? And then sila man na i-work up kung unsa imong gibati, depende lang dayon kung kidney ang problema nimo, i-refer mo nila specialist sa kidney. Kung sa heart, i-refer mo specialist sa heart, no? Or kung dili sa lungs ang problema, so dito po mo i-refer sa specialist sa lungs, no? So usually ang doctor nga pwede nga mag-assess sa siya, either a family medicine doctor or an internal medicine doctor.
2: Okay, Doc. Salamat kay sa information, Doc. Okay. Imagine na kung ang muragikan ka nagbako. Makafeel po ko, ana, Doc, nga magsakit bitaw ning imo ang murag. Murag magahi ning imo a bitaw ang dari nga part ba? Portion ni mo rin. Tapos murag mangguot ng imo ang ulo. Basta di ka kasabot.
3: No. So, inanagid na, no? So, kung nakakagipamati, kung labi ng high blood doon, nga wala ayong pag-inom sa tambal, diabetic kun, nga ipasagdan lang tag-as yung sugar, or nakay mga kidney stones or arthritis, nga gibaliwala ra, mag-inom ra kayo mga pain reliever as needed. So, isa na sa mga naka-precipitate o mga problema either sa heart, sa kidney, no? Or sa lungs ba ni mo, naka-history of TB infection sa una, tapos so wala na nimo gi pansin nga naka mga ubo-ubo ginagmay inana, no? So work up sa jud ang importante.
2: Salamat kay doktora. So ma'am, dili gid ka maglangan, no, pa check up gidayon sa doktor kung naaramang ka sa pinyan. So mari ra kay dipolog, no, pwede nimo pakikitaan po si doktora Choi, no, bisitahon nimo yang clinic naara ta pa din sa Zaneco, no, sa Dipag Medoc.
3: Yeah, so pwede siya maka adto dito sa among clinic. Pwede na ako siya ma-work up na yun. Kung sa akong mga findings, ayan na ako siya ma-refer o specialist nga depende kung unsa yung among makita. Sayang ko. So every Wednesday and Saturday morning, naami sa Dipag Med, dari sa Dipolog City, natapad sa Zaneco office.
2: Okay, Doc. So mas maayadagway po ni si Ma'am, no, nga mag-mega care ng kasamtangan, Doc. Mag-mega care siya. Kaya, di ba, heart health mampud na.
3: Brain, yeah, health? Pwede raman, pero akong advice is as soon as possible mapa-check up din siya, no, kay based sa iyang ipang sulti, medyo dili na ingon nga maghulat-hulat ka nga mo epekto ang mga inom nun ni mo. Dapat ma-work up na siya as soon as possible nga matambalan kung unsa na jud ang main problem niya.
2: Bitaw, Doc, no? Inana, ma'am, no, basin manggod kita, manggod. Labi na sa natagi pang bati na sa lawas. Nagunahon na manggod ta, Doc, sa atong budget, diba, Doc? Makaingong ka, wala para ba kuy kwarta. Di sa ko magpa-check up, iunya-unya na. So, dili dahi dapat inana, no? Unuhon, good na to ang atong panglawas, mga kahigalaan. Labi na, good na, nagibati, pa-check up, good ay yun. Kay, Doc, makarelate kay ko, anong uban ba nga? Kanap itong mahadlok na doon sa magpa-check up. Signanas lagi bati, mahadlok sa magpa-check up. Kay basin ko noon niya na, Doc, og mas ma-worsen na daw ko, no, kung makabalo sila kung sa nailang sakit. Maayo ba na siya nga, kuan, Doc, panghuna-huna?
3: I don't think so, no? Kay, pag kumana na, mabot na lang mo sa emergency room, magitabang na, no? So, as much as possible lang ta, ang atong always gi-advocate biya is prevention is better than cure. No, so samtang dili pa kay grabe mong gipamati diha, mapacheck up na ka, aron di na magrabihan. Kay kung grabe na na, madak-an ka sa tambal, kay daghan kag tambal, madak-an ka sa mga work-up every time mag-follow up ka, or worst comes to worst, tinig-abot diha, diretso na ma-stroke, diretso ma-heart attack. So ang uban ana is naanay mga problem nga dili na gyud maayo, like example sa mga na-stroke. So uban ana maglisod na gyud laka, uban ana kuapektuhan ang ilang pananaw. So ang uban ana ko masobraan kayo kataga sugar, ma-infected ang ila ang tiil, di na maayo. So ang uban maputlan ang tiil. So inana kasagaran mahitabo sa muundang og tambal, sa dugay-dugayon og adtog doktor kun na sila gipamati, no? So, sayang ang panahon unta nga basin wala rato na worsen, no, ang kuan, ang ilaan tang mga sakit kung nag-careful lang sila, no, or maabot na siguro ang time nga dito na ka sa 80 nimo or at least na ka sa late 70s nimo, ayaw pa na manggawas na may nana, no, kaysa at your earliest nga napaka sa 40s, 50s, 60s, no? Usually rabas sa mga stroke karon ana raba ang mga nahitabo na sa ilang mga late 40s, early 50s, sagara, no? Agi sa dili magpa-check up, walay pugong sa kaon, walay pugong sa bisyo. Pero syempre decision ra gyapon na nila. Kami nga doktor, wag hulat ra gid pud mig nay muanha diha, no? So kung dili pud mo muanha, wala pud moy kanang will nga magpa-check up or kuan, di pod mi mamugos, no? Pero ang uban kay mapugusan na lang agi kay na sila annual nga medical check up, no, which is sakto ra pod na nay main ana ang requirement, no. Kay kasagaran uban nga mga sakit, high blood, diabetes, sagaran tagas og cholesterol o tagas og uric acid, kasagaran niya na ma sakpan sa mga annual PE, no? Annual physical exam nga required sa ilang trabaho, no? Pero muna kayo ito sa DepEd para na ako, so ramani uwi nga, no? CBCUA, ramani log x-ray. Siyempre, dapat na nagid ka lang sa requirements sa mga employees nga nagtungtong og 30 years old or at least 35. Na nagid kayo work up sa imong heart, sa imong ang mga cholesterol, sugar, na, no? Kay diyan na muna kasagaran magsugod.
4: Mm-hmm. So salamat kay Ena Dok, no, sa imong pahinumdum, no. So thankful ka ayo mi nga nakadungog sa imo ang advice karon, no, kana ang reminders kay para ra po na sa ato ang panglawas, no. Mga kahigilaan nato, thank you sa inyong pagpamati. Dayon diri na puta sa atong lain nga text sender, Dok. Nga taga Karaskal, sa iyo ang last four digit kay 9474 sa 0951. Ingon siya nga, Dok, kung duna batay hernia, sakit ba kung makigsekso?
3: Depende kung asa imong hernia, no? Kung dito na dapit sa imo ang reproductive organs, probably maapektuhan na siya. Pero kung hernia, it's more on the intestine mo na siya, no? Pero kung dana sa area nga near sa imo ang mga reproductive organs, syempre sakit yun na siya. Then ang hernia, dapat ipatambalan na yun na or paoperahan. Kaya anytime, pwede na siya mubara. Ang katong mga nabara ng mga tinae, pwede na siya malata. Makapoison na sa imuag, murapture na diha. Kaya na-strangulate ba, no? Or naluok na siya dito sa gamay nga buslot. Ang kanang mga tinae ni mo, kamuma na kasagaran. Ang tinae mo na ni mo, mo'y nalusot dito sa kanang naibuho, no? And then, mabarahan na din siya ang iya ang flow agi kay either na twist or naluok na siya, no, dito sa gamayng buho, no. So kanang inana planuhan jud na nga paoperahan na matay mga government hospital kung dili mo inahan og private kay mahalan mo or uban kung naa sa insurance di makaya na nila sa private, no. Pero kung ganahan mo magtipid and willing mo mag-wait, kayo say kung government hospitals, taas kay ang pila. So, ang pagpa-opera is dili dayon karon, most probably 2 weeks from now or even a month from now. Kulat pa jud ka sa imo ang schedule, no? Kaya nakalista man mo ana kung kinsay nakauna. First come, first serve man aksagaran yun, no? So, inana, ang hernia is planuhan dyan na siya nga magpa-surgery for correction or repair, no, of your hernia.
4: Salamat kay na Dr. Choi, no. So kuan pud na Dok, no, delikado gid pud na siya. Kang uban mangud pud na ako nadunggan nga naabtan na ganing 15 years nga wala sa naoperahan. Basta nagkuan lang sa Dok, rich in fiber lang daw ilang ginakaon.
3: Ilaharap po ng decision, ma'am, pero as a physician, mo dyan na siya risgo. Nga anytime mo bara, anytime emergency. So, once may emergency, times two dyan na yung bayad, ana.
4: Ah, kana lang po, no. So, insakto ka eh, Dok, no. Oh, delikado na po din ang hernia. Manang mahinumdum po ko na gani baby pa, Dok, no, nga madetect sila nga na hernia. Paoperahan dah yun. So, ang surgery, ana, Dok, nabilong ba na siya og major or minor lang siya nga operation?
3: Major na siya.
4: Major na gini na siya, Dok.
3: Oo, no? Kay siyempre, patulugon biya na ni mo ang pasyente, ana. Kay lisod po din imo ang si ana sa tiyan or di ana dapit sa iya ang singit nga. Hindi mo siya patulugon.
4: Na may portion sa hernia, Dok, nga nadring the pitara, Dok, o. Oh, inaling aside.
3: Ang uban, ana, siguro, spinal.
4: Imabaw
3: sa. Shame, ang spinal is major operation rin gaya po siya.
4: Ah, okay. Mga pila po ka na siya ka months, Dok, example, o magpa-opera na. Mga pila ka months at least nga syempre mo pahuway kay kalabanan po nun eh, mga trabaho, Dok, if ever ba. Pila man the longest, pila ka months.
3: Ban siguro 3 months, babalik ko naman sila. Pero dili lang sa sila mag-heavy activities.
4: Mm-hmm.
3: Mga heavy activities, avoid sa nag mga 1 year in ana. Kay, syempre, it takes time yeah, for your organs to heal. Labi na nasa ilalom sa tiyan na to, no? Dili pa rin ang skin na exposed sa air, nga dry ra siya.
4: Mm-hmm.
3: So, pero the best doctor, nga imo ang mapangutana siguro ana, is ang surgeon, no? Kung unsay advice na karon kay faster recovery naman karon labi na ka ng mga laparoscopic lang or ban mga laser lang, no. Dili na para sa una nga dako gyud ang samad, no.
4: Ah,
3: so
4: okay.
3: Naa naman tay mga lahi-lahi nga modalities in treatment, no, laparoscopic, laser, na gani bag-o karon, di ba? Ito nakita na to sa news nga kuan na sa nasa China ang nag-opera.
4: Mm-hmm.
3: Dahil dito sa Manila ang gioperahan, nagamit lang sila machine, no? Through murag robotic na machine.
4: Ay, oh.
3: Oo. So, nana, no? Lahi na gid kayo ang time, no? Karong panahon na, no? So, syempre, kanamay na ana, siguro, kanamay na ana is earlier na po na siguro maayo ang mga samad nila kung gamay ra or dili ra kayo siya invasive.
4: Okay. So, mahinamdam na lang ko, Dok. Ano mga doctors karon kung gusto nag-assistant, kina naman tayo mga robot. So, pwede ka itong mga robot na lang po yung assist, Dok, no? Mas mapadali, mas mapasayo ng trabaho.
3: Yes, oo.
4: Okay. Salamat kayo, Dok. So, sa nag-message na to, bahin na nga problema na sa hernia. Mauna to, maayang kayo paka-explain ng doktora, no? Tapos, hinaot nga na mati ka, ma'am or sir, atong mga advice sa doktora para sa imo ang problema sa imo panglawas. Naabot na po na nga ito ang takna nga manamilit mino ni Doktora Choi. Sa ngala ni Kuya Franz, mga higala, kini ang inyo ang higala sa kahanginan nga si Buttercup. And always nga magpahinumdom ka na itong tanan na prevention is better than cure and it is always cheaper than cure.
3: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
4: Yes, and for now,
3: bye-bye!
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:38. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastosunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:48.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:15.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-onan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:31.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 4:16.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay!
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:44.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: build up sa imuang liog. Ang ikatulo, kining pagkamabalak-anon. Sumala sa pag-sa research nga ang kabalaka mupa hinay-hinay, mupa decrease sa circulation sa imuhang dugo. Pag once mo decrease daw ang circulation, sa panahon di ay mo decrease ang circulation sa tuong dugo, mo coagulate samot ang atuang dugo, mamagtok siya, mohimo siyang solid siya mga pinangga. Monay mo cause nga mo blood clot siya. Pag mohinay ang imuhang daloy sa imuhang dugo, mo nang importante kaayo gyud ang pag-ehersisyo kada adlaw. So pasok na puta sa New Start program, letter E sa New Start, di ba? Exercise mao nang kada adlaw dapat mag-ehersisyo gyud, dili mo ubos 30 minutos. Mao bitaw sa US, importante gyud kaayo nga kada 50 minutes break gyud ang mga trabahante nga dili sila perminti maglingkod. Kasi pag once ang usa ka trabahante tinuod ang usa ka kompanya managinot, no? So halos wala gyoy break kaayo ang mga trabahante, pero the more sila dakugasto hinoon sa mga health bills, kaya nga naman sige absent na hinoon kay mga masakiton. So ang ilang gihimo every 50 minutes na agyoy break ang mga pasya, ang mga trabahante, no? 5 minutes or 15 minutes break. So mo na ginahimo, or kung dili man makabreak nga as in nga mulakaw kag layo, importante nga every 50 minutes kung naglingkod ka, dapat after 50 minutes, 20 minutos, mag-stretching ka, mulakaw ka kadali, inumba ka, something nga na mga pinangga. Nga dili ka dapat mo straight og duha ka oras, labi na tulo ka oras nga siglingkod. Nga naman, prone ka sa mga blood clotting mahitabo sa imuhang system. So, importante ang New Start program, ang pag-undo, ang pag-restart, ang pag-reformat sa imong system. Sa panahon nga ang labad sa imong ulo, symptoms nga pwede ka ma-stroke, mao po na imong itagagpagtagad. Labad ang ulo, ikaduhay pangutana, di ba ko taas og BP? Okay, mag-BP ka. Pag normal ang imong BP, next ni imong buhaton, nganong nilabad ang ulo, pwede na din ka dayon kato mga reformat, inom kag tubig. Nga naman, sa New Start program, ang W is water. Maglabad ang ulo, pagkulag tubig. Muna, every hour, inom jugag tubig, bahala ginagmay. 1/4 ba sa baso, tunga ba sa baso, basta every hour, mag-inom kag tubig. Okay? Labad ay mong ulo, reformat ka. Basig kulang lang nagtulog gabi, kay pila na ko kagabi, walay tarong tulog. Magnap ka, tagpilaw ka kadali, basta wala kay mga cellphone nga tapat. Ug daghan pa atong matun-an mga pinangga sa tuwang second portion sa program. Ato ni siyang hisgutan papag-ayo. Ug usa sa to ang mga gi-campaign usab gina-recommend para mutabang pod og reformat, mutabang pod og pag-undo, pag-restart sa tong mga lawas kung natay gipambati. Mao ni ang gitawag Makabuhay Plus Herbal Capsule usab. Labad ang ulo, maglisod og tulog, maglisod og binhawa usahay, huot ang dughan usahay, dili katulog usahay, kinanglag reformat, inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule human pa ni hapon, 1 or 2 kapsula human pa ni hapon para lami imong tulog og dili lang pang palamig tulog ang makabuhay pinangga. Makatabang pud siya pagprotekta sa imuhang kasing-kasing, layo ka sa atake sa kasing-kasing. Makatabang pud siya sa paglimpyo sa imong kidney, sa imong atay og sa dugo. Mao na makatabang siya sa mga naay arthritis, kusog mohagok, mga ipang arthritis, naay mga diabetes. Makatabang ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom dumi nga ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, makatabang pud siya sa pag-alibyo sa atong mga stress. Wana kong daghan na gipang kusog kaayo maghagok, halapa imnag, makabuhay para nga layo sa atake o nindot ang kinabuhi.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome back mga pinangga sa tuang ikaduhang segment. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Okay, ito ang nahisgutan sa first segment, unsa ka importante ang pag-undo sa tuang panglawas. Or ang pag-restart, or pag-refresh, or pag-reformat, o masabta nato na sa New Start Program. Nagitawag niya New Start, N-E-W-S-T-A-R-T, New Start. N stands for nutrition, E stands for exercise, W stands for water, S stands for sunlight, T stands for temperance, A stands for air, R stands for rest, and T stands for trust, or trusting God. Now, kaning walo ka mga balaod sa lawas mga pinangga, kinahanglan imo hagyo ni siyang memorization tungod kay once ma-memorize ni mo ni siya, takes years ang pag ma-internalize ni mo ni pinangga. Start lang yun karon og memorize ni ini, unya imo ni siyang tun-an, unya maminaw ka kanunay, matag-adlaw sa tong program, unya imo po ni siyang i-share sa imong mga silingan ang imong matun-an. Kay ngano, ang learning sa tao, magkadako na siya the more nga iyahang gi-share. Mas ma-internalize nimo pinaagi sa experience. So importante kaayo ang pagpaminaw sa tong program o ang pag-invite usab sa bang tao sa nga maminaw sila sa tong program, unya mag-share ka sila. Okay, importante na siya. So, kailangan nato i-campaign ang maayong panglawas. Sa atong panahon sa pandemic, ato agyong masaksihan nga kung mahimong masakiton ang daghang tao, apektahan ang ekonomiya. So, sa ato pa, ang maayong panglawas is ato agyong nasabtan unsa ang iyahang rule. Dili lang sa ato ang individual nga kinabuhi, kundili makita nato ang iyang dako kay nga rule pinangga sa atong community ug sa atong kalibutan. Unsay angay buhaton kung bugnaw kay ang ilahang mga panit. So mao ni ilahang problema nganong bugnaw daw sinton sila bugnaw, kabuhi ba daw tawag ani? Okay, mao na nga usa sa tong gina-encourage ang pagbisita usab ninyo sa clinic kay nganuman daghan kayong mga sakit nga lain-lain og hinungdan. Bisag pareha yung gibati, posible pod nga lain-lain pod ang hinungdan sa inyong gibati. For example, kaning bugnaw singot, daghan kay kag i-consider ni ana. Sagad sa mga babae nga bugnaw kaayog singot, usa namang ni ana, lack ang inyong sirkulasyon, problema gyud. Pag bugnaw singot sirkulasyon ang problema. Kanang giingon nga kabuhi, generic term na siya, or folkloric term na siya, or sinultihan na siya, or terminology na siya sa katigulangan nga nagsulti na kay problema sa imuhang digestive system. So sa siyensya, pwede na sa gitawag spasm, kung sabay mga indigestion, nga mga nganong naglain imong kuto-kuto. Now, balik ta. Circulation basta bugnaw. Pag circulation, ang imuhang pinaka-the best is magpa-check up yung count lagi. E nga naman, pwede mo gud i-check na to ana o sasabaya sa mga gipang-atakis kasing-kasing kanang mga bugnaw kaayo o mga panit. Mga ilhanan nga nag-atake ang kasing-kasing kung sigisingot ka, mabugnaw ka bugno kay ang imuhang singot, bugno ang panit. So mailhan nimo nga nag-atake ang kasing-kasing kung nagbuto-buto na pod ang imong dughan, nagpalpitate ka. Ikatulo, kung namuipoy ang imong lawas. Ikaapat, check nimo imuhang blood pressure. Uy, taas imong blood pressure, 140 over 90, 150 over 100. O, nag-atake dito. So katuday itong pagsingot nimo bugno. Uy, ilhana na dito nga nag-atake kus kasing-kasing. Simba ko lang. Daghan kayo mula kabalo ni Ana. Habi nilag, nakakaon lang to o nakapakabuhi. Okay? So, daghan sa mga diliputanan nga ibugnaw ang singot, i-atake kasing-kasing. Pwede lang tungod kay wa siya'y tarong tulog. Kinidain ko lang tulog pirmi, tag-upat lang kaoras ang tulog, lima kaoras ang tulog, unom kaoras pababa. No, kana, mga bugnaw na silag mga panit. Kana, bitang mga 6 hours ang tulog pababa. Maliban lang sa mga size oras ang tulog pero healthy tungod kay ang ilang sirkulasyon nindot gihapon kay ngano man 30 minutes exercise gihapon kada adlaw nya kaon sila mga pagkaon nga maka mga healthy foods o ang uban nga gym ang uban grabe ka busy kay sa mga house chores pero katupong uban nga bugno kay panit tungod kay na silay kasi ang sirkulasyon daghan kay posible daghan kaayong ika apekto sa imong sirkulasyon no atong nasgutan gina ang kanadeng pagkabalak ka, kaguol, kabalaka, makapadecrease siya sa normal circulation sa imuang dugo, sa tibuok lawas. Just imagine, ang imong kaguol, maodi ay hinungdan nga nung daghang kagibati. No? Pasangin lang pagyud ni mo ang imuang kagikanan, ingani magyud mi, high blood magyud mi, nami sakit kasing-kasing, diabetes magyud mi. Wala sila kabalo nga ang mas nakahatag na tog balatian og sakit kining ato ang emotion kani atong attitude kung gipanunod nimo ang imong attitude sa imong ginikanan nga negatibo kaayo then no wonder nga napanunod pud nimo ang samang mga sakit ni likes mga pinangga okay so para nga medyo ma-reformat ta para nga layo kas mga balatian i-try lang sa ang makabuhay plus herbal capsule inom ka na 1 capsule 3 times a day basta magkaon or pwede dayon kaon inom ka dan kaon dayon mo na yung buhaton para layo lang kita sa mga sakit kasing-kasing. Unya, i-check lang dito ha, emotion, i-check nimo imong blood pressure, i-check pud nimo ang imuhang pagbawas kaning paglibang. Kay pagwas di ka hingalibang kada adlaw o sa puna makapalower sa imuhang circulation sa imuhang dugo. Nganuman, kasi maapektahan, mag-overload ang imuhang digestive system nga mo'y hinungdan nga maapektahan pud ang imuhang other organs so mapiktahan ang imuhang entire metabolism. So, dapat kada adlaw magbawas mo na nga sa New Start program i-nourish yun, no? Dapat nakakaon kag mga prutas kada adlaw, nakakaon ka og mga alugbati, mga dahon-dahon. Uy, based sa pagtuon ha, kadtong mga tao nga hingaon kaayo green leafy vegetable kada adlaw. Sila ang anaay 64% lower risk nga malayo aning stroke. So labi na sa grabe kaayong mga nang stroke karon, takis kasing-kasing, pangaon mog dahon-dahon kada adlaw. So iwasi lang pod ang karning baboy, iwasi ang mga karne, especially karning baboy. Ang mga karning baka pwede ka magsubak-subak perag sa ginagmay. Pero kung nakagibati, as much as possible is da lang ka din more gulay. Next episode na to atong tunaan, labi na nga medyo nagmahal ang mga pamaliton. Kung magmahal ang mga pamaliton, mga pinangga, dapat kabalo taon sa mga pagkaon nga healthy, makapalesa sa stress, unya. Mas makatabang sa itong environment tuwan paminawang pinanggap ay kalimot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule tanaw ginato nga nanatay mga magliso na tagtulog huwot ng dughan sakit ang hawak no dali na tayo pang UTI yunon hala inom na mag Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga 1 capsule or 2 kapsula umanog panihapon para lamig tulog ug gaan ang lawas pagka mata sa buntag. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, makatabang po sa mga nagbutod-butod nga tiyan. Kanang mga wala mahilisan, nagbutod ang tiyan. Pwede mag-inom, bisag mga bata hantod sa mga hamtong. Sa mga bata mga pinangga, ato nang gishare kani adto ang 1 capsule imong ibubo sa tungang tunga sa basong tubig nga init-init. Kung tao ni mo na diha, pwede ipainom. Butang na to, duha katuig nga bata nga nabutdag tiyan. Gikalibanga, sigig hilak, paimnon ni mog duha kutsara sa makabuhay mga pinangga. Katong imong kinutaw duha kutsara, tulo ka tuig, tulo kutsara, 3 times a day kung butod pang tiyan. Okay, sa mga 10 anyos pataas nga bata, pwede na na isa kapsul ipainom kada adlaw. Pwede po once a week, no, or pampapurga lang, twice a week, pampapurga lang, pwede. Actually, ang 18 anyos pataas, ipamintay na na sa makabuhay, 1 capsule kada adlaw. Painom kada adlaw, para yun nga naapos sa herbal, nga nutritional silang system, like sa mabalatian.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya, kasamang
4: makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, o doon naman pipila ra, o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito na to sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus
5: Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. The use of natural remedies requires thought and work, but is well worth it. Ang paggamit sa mga natural nga mga tambal nga nagkinahanglan ni siya og dako-dako pod or igo pod nga pagtagad, din daghan ang dili gusto muhimo nini tungod sa katapulan, pinangga. Ang Word of God nagsulti usab nato, mga pinangga, sa 2 Chronicles chapter 27 verse 6. So Jotham became mighty because he ordered his ways before the Lord his God. Si King Jotham of Judah, nahimo siyang successful nagmakusganon sa tanan niyang mga challenges kinabuhi. Sa mga ginatubang sa iyahang gingharian, nahimong successful si King Jotham of Judah sa Bible Times tungod sa iyahang pagpangita sa mga tambag sa Ginoo. Nagapangita siya sa dalan sa Ginoo, direksyon sa Ginoo, og ang Dios nagahatag niya og kusog nga nahimo siyang nagmakusganon og naging successful sa iyahang kinabuhi. Sa atong kinabuhi karon, grabing mga challenges hinumduman lang yun nato nga atong ato lang yun i-order ang atong mga dalan diha sa dalan sa Ginoo. Si Jotham, usa ka 25 years old nga nahimong successful nga hari sa edad nga batan-on, paging successful is di ni number one sa imuhang edad nga 30 ka pinakapataas, 40 na kapataas, kundi bisag batan-on ka, basta mangita ka sa dalan sa Ginoo, ikaw mahimong successful.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
9: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Ngano man kinira nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB og peak ATP. Ang may HMB, kasagara na nas gatas na ako makita og sa nga ng mga whey protein bitaw sa mga gapadag kong lawas. Pero what a miracle nga nakita na nako siya sa kape. Diri pa yun sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan niya ang kasagaran niya ng inahanglan gayon og may HMB nga pang pabaskog sa muscle ang katigulangan. kanang mga nagazumba diya, kanang mga nagandagan diya, ga-walking-walking diya. Sayang ang inyong mga activities ug walay may HMB nga inyong matake kay ang inyong muscle dili na muguot. Para muhugot ang muscle o mga tanggal ang laylay, kinahanglan ninyo ang may HMB. O ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo og 30 minutos, mahimo nang usa ka oras. Kumudagan mo og usa ka kilometro, mahimo nang 2-3 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal na gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mauni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen na di gustong mga laylay ang ilang mga muscles, kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic na dili gustong mutaas ang sugar, alang sa mga high blood na bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape nga para sa inyo. Ako po si Randy Canedo sa radio presenter EXL Black Coffee, available sa mga butika, sa inyong mga lugar, grocery, supermarket. EXL Makabuhay Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
11: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian na posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Lungkot sa Lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Hi, it's El Makabuhay.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7
2: This is Heart FM.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang.
3: Magabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kintab.
0: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
0: sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
0: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na bala ka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatanunang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: some original songs sa Cora and and a cover songs sa, di ba?
1: Cover songs.
0: Okay, so
1: originals.
0: Oh, nitindog yun si Steve, nito si Steve na kanya. Sir, can I play the original first? Okay, ano sa maning original?
1: Title niya kay Sober.
0: Okay.
1: I-compose na ko siya. Ang inspiration na niya is akong uyab. Uh-huh. Partner na ko karon.
0: Ano naman?
1: Katong first meet na mo.
0: First meet ninyo.
1: Murag na kuan ko sa iyo man. Tawag gani.
0: Na sober ka? Or wala pa.
1: Tawag gani. Like mesmerized na ba?
0: Okay.
1: Na mesmerized ano ba?
0: And sober
1: is nara siya sa song madungog.
0: Madungog itong lyrics ani.
1: Yeah.
0: Okay. So let's listen to Cora. Steven here on vocals and guitar with his original song live here on Heart FM. Go ahead, Steven. Let's hear it.

0: 92.7 Hard FM, Tanuk Chada, Al Bureau here, all over CDO. Also in Bukidnon, around the world on Facebook Live. That's right. This is the show for our local musicians over here. Opportunity for everybody. And tonight we're giving the doors open for Cora. Steven is representing them. I'll tell you next song, Nimo, Steve.
1: Cover song niya.
0: Okay, we'll take a break and then we'll talk about that.
1: Okay,
0: sure. Okay, so hang on. And a wonderful Saturday night to Lick and the rest of Brandy Belly. And aminaw sila karon samtang they're going sa Indahag Art 87 Music Bar. I think mutukar siguro sila dito. Kaya sila ni Ted. Hey, Ted! And drive safely, okay? It's slippery when wet. Don't forget that.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Tunog Chada. On 92.7, Heart FM.
0: Tunog Chada kayong Sabado. It's wet, it's raining, it's cold, and it's nice to just stay at home and then listen to the radio. Or sa inyong phones, karon sa FB Live. How's it going? Welcome to the show. You got Albie here. We have George on the recording room. We have Clark Kent, matabang sa atong mixer karon. And we have, of course, Cora Band. Steven here. Steven. Steven, kisa may like members band? Can you name them? Sa Cora Band?
1: Vocalist is si Chase.
0: Okay.
1: Vincent Chase. Ang lead guitar si John Rail Caritas. Ang bassist is si akong kuya, si Patrick. Dayon ang drummer namo is si Juan.
0: Mm.
1: Akong kuya gyapon.
0: I see. So kaning yung band nga Cora, Cora band. What am we lying bands but is kanira gyud yung band.
1: Kanira
0: sa Tagusa gyud kan I see. So guys, ang Cora band they're available to play, no? Naman may Facebook page ba?
1: Yep.
0: Naman may Facebook page. Go to Cora Facebook page. As like, makontakt sila dito. If you want them to play sa inyong events, naman gig or birthday party, whatever. Tunugchada kay ilang genre, no? Alright, here's another song. It's a cover. And title, ani?
1: Is Anghel.
0: Anghel by?
1: By Stone Free.
0: Oh, Stone Free. Okay. Let's listen to it. Here's Cora.
1: Dedicated na siya sa akong partner.
0: Okay.
1: Kasi Rosales.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:11.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalitog tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang baladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Kuya po, kuya
0: po. Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya
0: boy. Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po nanay, go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalastok ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Oo. Ay, akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ay, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po naman produkto nanay ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas, opo.
1: Kaya ang sabi sa'yo, yung number ko na isa, naka-block din sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag sa'yo eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin nyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E
1: okay.
0: Po nanay. Okay po, Rice
1: okay.
0: Coffee Mix
1: Alamat.
0: Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Salamat Kuya Boy.
0: Alam nyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yan. Mayroon ng
0: Ano
1: na yan.
0: Ito po nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa...
1: okay, oh.
0: Alam niyo yon. Diyan po sa J. Beloso Drug Store.
1: Good.
0: Alam niyo po yon. Okay po. So, yun po nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Oh, yun po yung
1: okay.
0: Ating rice coffee, ha?
1: Salamat.
0: Oh, tapos kapag
1: okay,
0: nakabili,
1: salamat.
0: Pag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige. Salamat.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay po yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng...
1: Nang
0: Odjungan. Nanay, tama-tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ano, ng resto na 5 box doon sa Gonzalgo Store.
0: Opo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na ano sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan eh. Nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na 2 po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, sabi, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang na sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit, plus yung ano, yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Ano po?
0: Doon po yun. Kasi diba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po?
1: Po.
0: So, tanungin nyo na lang po doon siguro next week or sa susunod na linggo para ano po, para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solved na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, ano, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo hanap pa ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, nanay?
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin eh.
0: Opo.
1: Yung sabon na yun. Kaka bibigyan sila.
0: Opo. Thank you very much po, nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Maraming sa... Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige, bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayun po, mga kaibigan. Si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantanan. Dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan. Ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng ating po naman mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan namin ng ano ng sabon dapat at hindi niya po talaga binibitawan, tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa ating po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Apo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Si Nanay Sita. Taga saan po kay Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi. San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Apo. Tigaon. Okay. Tigaon, Camarinesur.
1: Apo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay... uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Oh, yung nagtatanong po, kung saan daw makabili niyan?
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo. Diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Ano po?
0: Okay po. O, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po. R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Maghahanap Natalia po pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, iyon ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun.
1: Kung
0: dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Opo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na dyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Opo, basta po, Nanay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Opo. At baka po iba yung mabili po ninyo, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha. Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko. Ngayon, nakalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon.
0: Opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tumawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kayo
0: naman.
1: Boy, kumusta?
0: Po, okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Batayan mo man si Adom. Birthday ngayon.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si
1: LBC.
0: Si paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo yan, 70 mo yan, Aldaw.
0: Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow.
1: Ang dami.
0: Opo.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon, Nanay. Oh, eto na si paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyo, ole.
0: Tatay, si paring Elvis po, Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme kami.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si paring Elvis. Na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po. Salamat.
0: Opo. Oh, eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
2: Fernando.
0: Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, Tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
2: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
2: Opo.
0: Teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita. Yun lang gitara mo. Saka yung... Teka lang, Tatay, ha? At papakantahan po kita kay paring Elvis. Dalian mo na. Aantay na si Tatay. Okay na? Eto na po, Tatay, si paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, Tatay. Wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, ito na, Tatay. Pasok, paring Elvis.

0: Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Oh. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Paano? Kaya escute eh. Yun ang nasasapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo, salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi nakaredy yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtotono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo, paring Elvis, kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta, e nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday, antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Diba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi diba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa iyo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa iyo na kailangan mo pang tonohin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo, yung di ko maintindihan sa'yo, paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-birthday. Happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang-porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha ako, alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paratutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, indahan sa inyong mga lugar.
4: Heart FM time. It is now 7:58.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa adunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plan. Milyonaryo! Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-apil. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 9:19.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa adunay chance na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plan. Milyonaryo! Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-api. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong Grand Draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:37.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, nga magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:08.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod ani kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit po kay lang tulog, gani dili na pud sila luya, indi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:40.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.